0: e saidi pe yaidi so tanga o se tangata, po li tangata fo I sa moa ya ila ua, ua tua ia. Wa fa ino e le sui komasina o mtanga aluenga o leo leo, fa le pui pui ba le toi fua taina, le sunga le ataua le sa Samuel uafa masanga. O le isi o vaenga ta ua o ia su e suenga, o le saidi po ua yaini ngai o inga I sa moa, e tau pule pule ai le fai o ni soli tu la fono I seisi atunu u po organized crimes. Le solua I le feilo a inga ma le sui komasina na fesilingi ai atu sitala. E faa atatau I lea faa lave lave ma faa ilo ai ali atau ali sa ta muelu. O loo a nga I fo I sua suenga, I tu langa tau I fe malanga inga pena faa o nga I ali I televou, ni tusi fo lau tau tanga tanu o sa moa. O li televou o Joseph Vaa ma Steve Toffa, e pe ona faa ilo alau tele I li potia televise mai Australia ma Vietnam, I o la suafa, na pua ina I leo leo I lea songa fua, I se no fuanga I tu la lata li tua o yo Vietnam, ma le atunu ua Cambodia, ma tau fi ai mō sue suenga. Ko sara lau fo I lunga o ia li poti, tau tinonga ua whaia ia li I telavo u do la wha tino le soli tu la fono, a o mori mawina e nisi o leo leo, o le atunu o Vietnam. I sa mō nei, ua wha I loa li sui komisina o leo leo, o le a wha pena o na longo se whai loa inga matu si tale si taun unga o sue suenga ua wha ngā solo nei. Ai mō le si I la fia, o lo I sa mō le ofisa tu tonu, o ngā luenga wha leo leo I le Pasifika, e mate I tuina whainga sori tū la fono wha vāo mā lō, ma ua ngā lue nei ma le mta ngā luenga o leo leo I le whaia o ia sue suenga. O lea ofisa tū tonu, o lo I ei uma suyo au au nanga wha leo leo, ma ia tunu u ese ese o le Pasifika. Au wha ngā solo le sue sue ina o tanga te lima sifu tolu, I la tau e le iusi ta ia le polo inga ina ia o atu, e mōli mau le teimina fufonga I nai mau, o le tangi tau pālota mai le tū mālo pālota o whale ali litasi. O le amatari o lea wha amsinonga I lea solua, na whai ai le wha ai unga, e talia le mafu anga na leo o atu aise tasi o mōli mau, ma ua wha sa oloto e unua ma le wha mau ni o lona mōli anga, o le wha le mi ngā o lea I le wha amsinonga, po le contempt of court. Na tu ina atu wha mau maunga, ma I le whale ma I wha mamatoto, e langolango ai le mafua anga o le leo o atu o le tama, o na sa whaia tonu na tonga fitinga o le wha mama ina leo na toto, I aso na wala wai le tangi tau palota, mo le fofonga ina o mori mau. O aso I e peo na wha I loa I leitua leo leo, o le aso valu, ma le aso se furu fitu o te semba o le tau sanga umavae, lua o lua lima. I le tali ai e le wha msinonga o lea mafua anga, ma sa o loto ai le na molia, e to lua mori mau ane tina na la wha I loa, na mafua ona le o atu e tusa o tusi sa mania, ona e fetau I tonu le aso na wala a waile tangi tau palota, mo o le fafonga I nai o mori mau, a e ngase ngase lo na tua a tina, wa fitu sfuruiva tau sanga o le soifua. Na wha I loa I le ua mori e le aise isi e nofo I lo na tua a, le mafua anga e le I o atua I le wha sinonga. O le tasi o tina o le mafu anga sa ia le usi ta ia I le polo inga e o atu e mori mau. Ona o le aso tonu lea na tinga I na I le mu mu na pa usi tasi on a ao polo na vae. Pa wafaa tonu ina le tina, ia o atu I le aso lulu o le nei vai aso ma lona uso, e faa mau ni a I na a fia lona a ao I le mu mu, ma o lona uso fo I lea na faa lia e le ua mori ia, na o la sa I lia se tau la sea sa moa, e fufo ai lona mu mu. Leunga li ina faa sana lau ala faa msinonga, le te tau ona o atu e faya la mori mau, ina ua talia I se faa I unga ala faa msinonga le su esu e ino le tangi tau palota, e faa onga ai faa mtalanga tau toa mori mau. Na faa ilo ala tama ilumo ala faa msinonga, o lona le mautonu ma fesasia ilo na mafau fau, na mafu ai ona ia faa ilo mua mua ala faa msinonga le vai aso ua mavae, na mafua ona le o atu e faya la mori mau malona tolua, ona sa faalafi ila ua ele fast. O lana mori mau I lumo al faam sinonga ele solua, na sui ai le mafu anga. Ilo na faa pe atu il faam sinonga, na o atu ile aso na faa tonu ina e tula iai, peitai. E taunu ni maoto faam sino le vaenga pito ilalo, ae faa ilo atu e nisi ua uma le faam sinonga. O le faam talanga fo ile ale tina, ina ua faya lana mori mau. Sa tuli loa ina le faam talanga mua mua alo na tolua na ta ua I le faalafi, ae sa tuturu le tina ma ia faa ilo ai lumo al faa msinonga, o ia e fefe, ai o mea umana fa ilo ilo na tolua o le mafu anga tonu lea. Sa fisiri fa msino pe la tele imaua se fa asara launga ili sa ili ayo ila ua mole o atu e boni bau. O tali ele ai se fa asara launga na o la maua. O le aso luas furu ono yuni o le amawai se fa unga al fa msinonga i fa mtalanga e tuso o mafu anga ele i o atuai mori mau o mai o na tutulai au fa anga solo i peo na fa asolo atu isi o lo molia. E to iwa su Yusufono le pale mene ua filifiria le fonga fitalai. La tau te su e su e pe iaini tū langa tau aloa le pale mene. Wa a fia ni a mionga ua fia le teitai. Fa pea le sui teitai o le itua ngai. Ma le sui fai pule o fale ata tolu. O tala tau fa leanga le fai ngā malo i fa sa la launga le itua ngai. Wa teitai se se ai le atunuu. O le autu leo se fina ngalo le pale mia. I lana sa unuanga fa aminstai le tau au fia ngā le pale mene. Ile masino mati, leana yetu ina atuwa ile mata upu lifonga fitalai, mo sana ilo ilonga, ma umayei lefai unga lifonga lefono, e ave ile komite o tulanga alo ia maa mionga tauwaloa, e su e su e ai matu ina atu ile pale mene, mo sana fai unga. O le taunu unga o ilo ilonga le fionga lifonga fitalai, le tofa au apau muripola alo itafua muripola, na fai loa ile tauwa au fianga lifono au faitu la fono ile solua, ma ia whaelo ai fo ima sui al komiti e whea ngai ma lea su e suenga. O lea taita i fono ai le sui fonga fitalai, lea fionga le tamai ta i whaipule, a fumasanga leo ne mati va ili masame. O le sui taita i fono, o lea fionga faumuina o papo o eti, o sui al komiti wha paa le mene, o lea au fia ai le to wha lea na ta i Victor ta mapua, fiu wha o la tane poni wha si o vasa, vui i inga, ti la fono David Hunter, Moto pua aseve Henry Henry papali'i, ma usiosi pue pue mai, ma faalongo ka pediele le lua faalongo. E to lima sui faipule o le itua le malo, to lua faipule o le itua ngai, ma le to lua o sui faipule tuto tasi, ma wai le to aiva o sui o le komite o tulanga alo ia, ma amionga tau aloa le pale mene, o le afea ngai ma lea sue suenga. Lea se luas furo le masino o kitopo le tau sanganei, i le isi tau au fianga le fono au awfi tu la fono, e tu ina atuai le pale mene se li poti a lea komiti. Na fato ata apunia ilea se lua le vai asone ilea avanoa ele si tala atuai ni pao pao, ai o tu nga va atulula ua le tau nuu, o no lea ua faa ilua le sui komisino le lea olo taitei fono, ile soa komiti o tu nga va ale si singa fua, elea ima se tulula na le si tala atu. O pao pao na fitoa tapunia le lesitara le solua le vaya sonei. Ai wa mautu faa usanga o tapenanga le komiti tu nga fautasi, lea e ono saa ua le lesitara. O fautasi e ono ufa mautu mo lea por kalambel tu totasi, torotolo le tamauli, apia maroon, telefonio le vainuu, fiatau le vasa loloa, little rina, ma le malu o saa moa. Fedoa ia taiao mo seiti faa poponga, soifuia.
1: Pui pui lo ainga ili tau malu lu. Awe te whaatali. Whaatonu nei loa lo tū yor fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vātu. Pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo e singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lo tū yor fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e whai mō fie. Mō wha pasili mani si whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O Valuselau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o Valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. O Valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
2: Ta alofa lava, o le si ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
3: Fulu midi utelo chedele jula se funmale lua. Toi fasa la wino tatu chale mo sa mopo nele to chua malu nga le fionga ngal mo mana tip out nga baya ile ne ya uli oni no fa fonga le tatu wa tinu melo tupu tolo tatu wa tinu sa mo e ola mo fa to chu na ti an to pa tali tu la fitu ile fe fenane tatu chala o to ye pe ona ya Olungo leo le tautua mo leo ngatono le vayaso mo lea o le fata fiti da so atayao. Mo wale si fopo pongo tatu tala mo isa mo leo so atayao. Kabalole tatu watunu ulefo tatu se maile afale aso. Wae baile babbe kero ringi yasua. Ya wa baile wa afale aso tasuru luae kakova ilo mwani makorela. Ya wa kau mafanga fanga ringi yaso. Kabalo watu ya te ole na wa mapu watu malo longa. Iki tono fale ainga. Disi fo ilatu olo malo loi tono latu farfinga luenga. Ayai fo ilatu ola u malanga tu le fale malo lo ai fale tau maftanga maltina. Fale mangai. Ia politina fo ilu malanga tu le fale fale la u tau maftanga maltoina. Yes le mangai mo mole. Ale fainga luenga ai vidia kul kaukonga mai. Sau sau au ke ai nga. Tau yo le u vela le mai. Awa di pungar kavali. Malela kunga oka. Maka ukia iyo saka mamoyo makuwa lo vela. Kama fo ilangi la leo mamo e umi e sakale vai male angiangi. Vai malo makua kanga ko su e male udo ngali. Kongo le fati fuka lo de me. Vai mo mole mani yo tanga ta yalu le se fai ngalu benga aya lo fai moni. Moni le lo fa. E fo inicio la toa. Pa fo le vai ngale so lu mo ta vale. Pia lava nai te mafuta mai ai. Pia se fale ainga. O te tono lo fale nawa e alo yau tau maftanga. Fa malo atu po kalami ya te oe. Ia ma toe fa malo atu nei tamam tina ma tue mauta manlawa. Oila tu folo fatasi maile nei yaso la fingalu ngan tufi le tua. Wau wava yatu lo tele ntoe tali umai ya usunga fono le tatu e kalisi e fa kasa. Pere malanga tuwai le tatu usunga fono le nei masina. Fa malo le malanga manuia malo disfono. Ia le leo leo toa lewa to tele la tuo toe tali umai fanua. Ia manisi foi la tu lo te malanga tu ia tu nu olo au mawai. Paptai le tua wai umal manuil funtanga le kalesia. Tapena tu niso tatu e kalesia. Ia ile nei foi masina mo la tu sunga fono. Tenina senia. Piethen fatalo fatu le fatasima inali tatu fole mai wai tekwi. Imora augusto fatalo fatu malolo se fuo manuia. Kamali ikip sin fatalo fatu nei vai ngalas so malo fa chali mo chamai hai ala kala le makata vai fatalo fatu dadu po kala belenga tu foile ya sin ni va tap so le ai dalu mangku angal kamai popo ngangir kalong ole pangi popo la marki koko pagi popo la marki koko e popo ai la le afia fia ngange i ka koko alo ngale kamba le leia la renga e fai inga mai le maroon sa la e ka ke lo ia kur pepe al pang popo hai a ona oka a saulo marki koko o ka fia piki mai fia o sa la la ngi ngi vama i le au kapo ai al maroon sa la e ka ke popo a kunga rumor tv koi ki masanga ki wai malo le plus ngangi Yoi, malo si mai ngang ye, malo si mai ngang ye. Ola so lor talo ngana ni. Ola la o ita po inga. Ngang o fa yak. Ngang ye engi wa malo kapo le maroon sa la ke popo aku ngang ye ile le pang popo marki koko. Yoi, yala wa pio la umboi fu ila wa afalor kalo ngang ile si di air plus. I fight for the little mama call out capo el maroon. Alai makwa yo capo po angani. Pangi popo. Marki kokoch. Tu family tolo tene ya lay to la se football lua se bani sota tu fa vivianga wa fo tom of tangal fenga mel tatu what no. Vai vai le mula ia. Ye o ke so ngapo pole. Wale ko mingo inga imea. Alo ilau tali ngasua Oe wale ya sesele ne fatau ise mea ai o te popole Alu la ye ne falau ala itu tono ala kapoke lo mkua Kongi la lo ngamu fatau Pipi iye malipolo kapaka

Luas pun 5 minutes of Jenny Julius Malua. Yo lang amal sa ifuanga. Ifasi siya ay dungal manera. Yo eh. Ifasi siya ay dungal ikamo silenki. Yang ori kamal eh masi siya. Yo eo ay miyengi yo. Pifai mai yo mo dungal ngal wenga pifai mai yo oye ke au di leifea. Ah, fa mai evakuanga evakuare ayo mai ya. Pifai ngal ngal skam. Evaku orpen. Kalau mak kuat, ia fikir lilu fikir ngau. Kau balas fikir dua lalu mak kuat king or king kiki oleh fikir dua ngal pengkal mikir dek. Ah, lakul mai eh, fikir fikir fikir long siau. Ia fikir dua ngau fikir si lakuai. Ah, so fikir lakuai. Mak, ini si aing aku walau fikir muiai. Kalau mak kuat, alam buat orang aing. Barul kakak orang fikiri. Alam buat orang aing. Besi sing. Oleh manero alam ya. Ako baba ide olang ya mosa sa kuanga fu ma oila fil filinga ngi vai kaimi eh mo ta to ye fingi fi da fi filinga kaimi ngi fil fili maleli awang e fil fili fa kasi marsele ngi langa le mianga zero ma fa fa e mo mo mo ngwa ku lo de poe ire ya lang de afalong kokongi ya lu abelo ma ku fe me la ku pe me la wo aku lo fon sedeng makalong ku eh fai fai dua fai nga wo au ngi fa pe nga mai ya dua lu fai nga wo la ku dia lo ier kingki kia mong mong aku le me ki nga mai fai me la sedeng me la wo ai nga nga ka nga ka ya le fa ka ya le fa ya pung sa nga me fu ilale le ai nga le wo fai ai alau fai makalong ku eh kede fi sa wo pim fai nga mo sedeng su songi ka sangan I'm working Kiki Failanga woman, eh, Madi, by looking out with a moxem. Yeah, for a piala or sailing or sicca. Cosa Bacuroco pefa Mercalonqua. If I find the year, Fia sail if I can wearing or sail. I'm a lack work, so I'm a cupella little Macuai. Alfia sail the Pemo, Simelca, Sangalif. I'm a lack of my car a sail. If I looking, I'm a dear with the same. So, Roma Kiki Kifa looking up, and my show, ya sail. I'm a little Macuai. Eh, ya, hello, loy, Fia sail the sail. Who's a K, I was in the city. Ah, baku le kupil nga ngaung ngale lo baku. Alfa kiri ya kwa yasili. Fai fa deli si kam. Ai nga ngale ya yasili me baku ku sanga sede fa mai. Eh, au sede sede ya. Wa fa ya la ba ba ya sede sede. Fai deli lo fili fili ngar ngi vai kai. Na oile na te fili fili. Ya fili fili lele. Ke fili fili sede. O foi que fili fili au de lei fili fili de alofa mong ya mali ya marka nga kai lua fa maung ka kai fa maung ilo nga lo o de vai kai mi ringi e e fa kon suo madio upu ai de mong ile lo fa au ka ku ya lo umanga ya fili fili nga ya ka ku ku nga fili fili nga kasi ya risi mera ko fili oi ko fili fili ya no oi ke ko fili fili ya ngo tsai for nge yo langa mo tsai fanga lo ka ko ye o me at tu pu o lo tau fo ina lo sa valinga ya wa ya ya le si nga ri mi sa mi sa fa e wo ma ya oi anga lo ke lo ngo fo ya wa e ya anga le sa ngi si ngi si le si le ma fo fa Lange ba ilau fa ngam ngali. Ano le bebe si do fa me wa maulo ngof. Oh, bi o kalar king fu ile de body vanga. Nga fa ngam mi imbi do mo. Ele le ba ya kulo wa makanga kulo lu nosko ga fa ba. Eh wa mau ya a eh. Kausi. E ko solo bi al chea. Kausi. Pe ka ko ko. Kausi. Mana bela faham mahu dua eh? Orang kau konganga eh, ai dua eh? Bosi deh yang ainga. Tapi biar kamu lebih bangga leuli.

O a que valomei. O a que valomei. O lela vai lo mesmo le fanga la ingol korua. Ya ka kere lo po fele mama o mengo foi lo me fai vai fai ya vai lo me. Tolo jani u fatalo vatu de vai ngole uli. Mo tunu u fatalo vatu ba after the after mai. Fatalo vatu fine finga lo tu finga lo tu. Alo vatu mo tu fine mala ingol ba futuba ni samo. Sina leo. Queensland Maroons. I vili mira uo mai fu iaa. Vai za laos o nolote fatalo vatu. Marisa, te tu ave fatalo vatu nei vai ngaleso. Alo fatu i si toira. Fatalo vatu nei vai ngaleso ya John Leota. Malo sulu. Fai fai mani elu waso. Labo stele se fu fatalo vatu. Fa pedafo ya Davy ya Isako. Lo langa mal si fuanga fa pia abwa mubu makala inga ya vaya kwa isi mufale kong ya mole ako ili fa pia mu ma mo ya eke amo yor ku ainga ke ngofon fuay ya tek sak fulu makwe ko sau ko sau ili fa pia nga lo lang isi aka kifanga fu ili le fa ima kare prik tabu tabu u pa ima ye malo al maroon le anane ya seifai Mali Gibson fatalo vatu se kimbale uli. A Dalvati Allah Mustele Sefo. A Dalvati Rachel Sipa. Five ten of to May. Five May Ole Squana, Ney Tolu Lima Le Plo, and Louis Fuma Lima Ile Maroon. Rupi Louis Vatalovatu. Winslani. Bepena la Vatalovatu, five ten of my Lord to the Navy table tie out. Hello for Anga Matalo Molaua. Langa fa te fole talo mai fa te mo fa muriang ai. Vimora Augusto fa mai todos mal fale blues as a football valum maroon. Matanga bonga todos a football blues as a football valum maroon. Genesis fa talo fa tu fa tele ma fa mai. Seki fa mai luo se fulu fa mai ia boi po po po. Fa mai rupi Louis luo se fulu il maroon luo le blues. Motulu, Luz Malfal Maroons. Kailele. This is now Tatu Skolo, Abadunga Tatu Pukalabe Neya Oli. Fatalovatu Yanita Saulo. Tuna from Masanga Fatalovatu Bafutatu in Brisbane, Australia, New South Wales, Tonse Fulu, Ileonel Maroon. New Amosa Fatalovatu, and for years of Fatalim of Tomai. Talo fatu ya iti tala le fatu si manai Las Vegas. Tama tu ainu ve a fatu fatu ko blues. Te bilo wati lo te lua se football 5 minutes talo le tu la chasi. Tama lo atu ni si o tatu yelo mafuto boy cholo falenga malo lava le mafuto mai fai fai le muto mafutanga na chok. Oba pa anga u malava le ready Samoa. O kalamal fifi mai. Pa fifi no ita tu musika su fifi loi. Lily Stanley, what

0: Peo se teu fungala au lunga le lau lau. Nai tatu fa fie fianga mo ole nei fo itai male oli. Pa malo atu ole tatu wa tinu ule mafto mai. Pa malo atu fo iate ila tu ule na ua amatalia ngā lue ngole sifio la uli. Sia pa ia fo itai male pona nei. Pa malo atu ia tolo te liu. Malo si fo moria. Pa atalo fatu fo ia. Pa pa ia. Pa pa itu ia. Malo si fo moria. Blue oi marons. Hehehe. Tell him of the mighty to a south at Alvato. When we looked up in Alefia Fernane, I'll tattoo Talonga Nalefia Fernane, Mamua Manumalole Blues, Talonga Lua Manumalole Blues, Talonga Lona Tolu, Failola Yellow Fine. Ale unga talonga na nei e manu maro le blues.
1: Ma ua pesi mai le matagi.
0: Ya ole tapo ingai nani popo fale lei popo fale lei vai sa ki koko vai sa wali sa fa popo ya masinga pangi popo e popo ai le kapo ingangangi
1: ole sa mai
0: awo foi ki fai meika le ango me ni ta long ali e ki ara pu ai fifi no fanga au ka lunga le fe oskari Awala leva engalu nau nau mamela itai. Maile moile leiai. Awala ima wai kupea kamalai. E fi alanga kamalai o sangila ko seeleng. Ile kalunga ngange. Ako uideai. Pai ngei fo iwa ovala umaka maka aile uswe kaheao. O kamaka aalo filifiri awala o kamalai ka aloa. Kama number one umala le kama sanga liki le NRL le piki mayela e kira wa ovala maka maka ngangi ili sukaya kafia la ido kama lao sengi lako ka ifiafi ai fa sanga weka ku de usu de se kupe ka usi de ahi e de ila simio la ifai meka ngangi anga mua mai singa kako se ili ngima ngai yo di aya masimia pa wan mea kako le maka maka maka puak Yang aku mahu suara orang kaya ya pekalifa, eke usua, pekalikor, eke malu duinga. Oka aku lah, aku makan alu ah. Ida biang angi, ay mual ku pekai ha. Ada aku ngah, oh kau kasih ku, kasih saya ku pekile ya. Kau dekalan lu makuare ngah bakulung kokongi fasiak. Kau mual-mual lu vai lu makuare bakulang langkeu ku si fasiak. Ida dua lan lu makuare ngi mersiak. Angah bakua kanga kong lu makuare. Eka kala ku ngah, ide se kingo ku pefoi dia. Ay mual pesi fasi pepa lah. Ade ofol mako. Woi, woi esel aku kong. Ala la kal kal ngomber silo mako. Elo mako fo ida ke fingal ngofa kas. Eh aku kong. Ya la le di kala fo ida le ke ku sel mako silo mako. Ya alo mako fingal bunga sa mon lu pifa. Eh kiling ye lu. Ah kang lo mako ka kala ku so vai. Mau aku ngalor mak gua siaki. Mak, woi, eh, ngau fasiaki, mai lau, ya lau kau kong, kira lau ya. Kau fui dulu mak gua lele, si lau mak gua kalah fui langaya, kau kusi, bang, ngau siaki. Mak, kalau mak gua, woi, siaki four. Bawa ya, si lau mak gua ini mak kau kong, aku fasiaki. Kalau mak gua, woi, siaki four. O kama ka alu, sa ingiri kupea ka e au. E ke kerela koku. Ka kou, e usu ngalwe. E maluru wing. Ke usu akula ale sausere, aile usu, ele sausere. Onga winga, ke mua fote mea. Ea, nese kupea. Siaki fowa. So elua sfululua mene tatala le jula elua.
2: Hey, where are you two off to?
3: We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening system. Have you done yours?
2: No, this Nana is too young.
4: What anymore, Nana? The age has just come down. That's you and Papa too.
5: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
3: Please do it for us.
4: It will come in the mail.
6: Tau sa ili si Samo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Ule au au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
7: O e si la fia mea e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o e si la fia mea fayona fatino ni isi o fuafuanga e fao ngai le equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ya fia fio soruru taitasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mafayona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e fao ngai le equity o lo fale motu, e fa ta waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, Ia fiafi o aso lulo wa yaso taitasi se fulu e te aile faa.
8: O e sauri malanga I Samoa, maratua lole moana rentals o loo fanga aso lola na fabitua e lusi mpasene bea e faonga ina so se taavale ili masina ato o me. E mafayona pikina taavale maile malaiva alele I faleolo mafangali. Fabialo tanto ofisa autu I alafua pe mboli atu foe ili falitali malo o loo e faa mautu ai. Ayayayay nga fabitua. O loo yaya tanto insurance kawai te filifili mayai ina ni tupu se faa lavelave ai o loo yaya ili faa maa maa venga. Maratua o loo yaya ili tanto account in New Zealand pe lafo sa ufoe ili moana rentals e faonga ili Pacific Easy, pe whaonga fwoi lau credit card, e tutongi ai lau sā. Morisi whaamtalanga wala aule Pacific Easy I le ovolu se lau o tasiono ono. O numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā. O le lua fitu ono fitu iwa vanu fā. Matalo sanga e transfer oe I le moana. Pe asiesi ane le tanto Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga tafā ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa.
9: Tasi lima I fatolu a moa.

Jango Villa Rachel Ola Motan told any for years of the Fafong of Yai. Or let you find my law, my five ticket, the single Fafanga, la Fale Copa, or Lotto. Tala noa le upole atua mo tanto o le loto. Meta o le loto fa mangalo, fa mangalo, fa mangalo. Tato wava aile nei vai taimi. Ia, tau o tene le upole atua mo tanto, ea o ngaya, o ea o ngaya. Palau tele le nganga o le li o tanto loto. Ia, le tau o lana upfola fola pena tu ina mai. So swani mo tanto, fo langu mo tanto sa valinga. Pian tato tapisa. Tatu loto wa Yesu esu emale tu yo tatu loto ili aso mleaso Ayo mai fu mfa fita uli mameti tu pole ola Polo uno fole fale Polo walo lau tabale Polo ufale fai ngaluenga Polo ufanao E tofu tofu inata tu ili utau leaso Ia au ai fu isewa eita Iai fa mangalu Maile upole tu mo tatu fa mangalu mfa ngalu Uwani ya bea ia Lou le fie fie le nata ngata ma avea ma meo le a avea ma mafa yanta oi Alo tala no le upole tua mo tatu le ne yasu A o tatu ta pena atu leisi yasu fau Fa angalu ma fa angalu ma fa angalu A wane e tue ita yai Ewa minuto ane tale o leitu la e lua

Ya, tsai bela wa tselo tsa 5 minute tsa lo le tsula e lua. Oh my fault, tsebe tsol fo. Ya, wa fo le tsoi no tsa tsu wa tsno. Tsa pele bela tsofa ya fonga mo se man Francis yone wa le fo o wino tsa tsu po kalame. Ya tsu tsoi mafuta fo le a sa tsaya mo tsoi tsile tsa tsu tsala. Ile tsa tsu tsa longa le pona ne el maroons manle blues. Manu yela tampo inga what for me? Ya, manu yela tsoma tsanga mo tsofa ya fonga mo se man Francis yane. Bese foi ni jela foi ngalwe ngalo tape na maye fa wa uta tu ngalwe ngase pa is time le afi afi awen ngalia cho e ngalo bayaso ba wo foi tanto wa fa inga masani pe na ile tu tu al tatu pe na ile tatu tu tu al tatu pon popo wa ngi kiwa video pe musi pang popo ngi ngo de kiora ka poingo wak wak wak wak fa mo mo ye kiwa video ngi se pangi popo ya ire ko ora la ko ngam ngi la ngo de la walu la tapo ingal blues Al fue ngol bayaso. Hasta na imalasa. Ya mogular kamar nga. Pangi popo, chemen pan, ole cinnamon roll. Ya if ya kausa mi forke hipua, infena e bala umay. Fai sa oka mol fa ngol bayaso. Ya ole hasta na yala, ole asala, to na ole pani popo mal tatu cinnamon. Ya ole fa ale hasta na, ya fai ona fai iya al tatu pangi popo, cinnamon y mal chemen pan. Ya wali butila, to ole afia. Fa mama, ili afia filan, to ole fa ngol bayaso. Afia okala ia na evala maila ia le okasaupa langa ia yaupa anga mana yo wo mai masan kaki ke ia kurifan ia ai walaki fuila tango fuili apa fuili ai fapo ia na elwa tua ia tanga tala mo muanga ia tu tanga to fuina mo muaru mal apa na fapo ia le nganga fa ta ia yel tatu watinu mo tatu maftanga ia ol fa ingol vayaso kamalanga fa ma mai fa ingol vayaso Ya, lo fotela tu tia tia malta tu pukalame fa tia tia lava le mafuta mai. Long weekend fo ilela alo tia tia lela alo tia tia tato. Fai fai maru fai val ni yaso. Lui alto mafutanga malia tofea fonga mua. Tato fila lesa tia saifo.

0: ele kaka wanga e fa kamala inga ele ko inga pelonga jo ai mala liking e on tantu to ma fo fo we fo ile tantu ma tu ah ye bo afu nya we pelo yo fo ye so ele gik e wa aka ko ye sha mo a afa ko la ma ye so la fa ma ya kalo fai jo wa kali ah kalo fai jo wa ya le le ngofo alo inyo pe nga kolonga nga e ka ko la ina ah kusa e ja mo ye jola kusa nga le kela kiki ana le ah sa ule ko inga por lo mo kuva va ai mai pola ke ka ah a fa le va ka che fu nga nga a fa che fu lu wa me wa wa ka ngo me lu wa o ke ah ya ku lo lu nga sha ka ma sha sha ka ah ari fo vele I fo le pa na mai gango e vele I fo ka ko pa la au nga ah au morna nga se una ia de kia lueva I menka ko popole feiska ko saka e oi e or po inga mea langa ma kuale o soya ma soka fia ma ili fat ia wae ke ma ilo hafa ma ia chap ka lo fai chap ka ma e oi chap alue ingu ngia ufala au ka o ko vale li au wae ke mingo e oi e nga unga afor se furu kan suru ka si efa ma chap alue minka ko popola efa yeiska ko kokole e oi o ga I kana lenga ka fia ma I vole ka ka fia ma lo lo ko fa pe a anga ma fa ya langa ko yo so ko ar pa si ka ke al vole le le un ar kemir ya ele le ya kru nga e kom ma fa nga fa ya le o langa na un tan to wisamo a ya wa ale fa ya le popo ele fa ya mingi fa fi ya ele vele le va ya o ila la fa mo mo ya ya un tan to le ni vita ma de le un tan to monte malawa ele ko yengi vao ya ka fa nga si ma a ko a ye ppp yo tan to monta ya ma fa le wistangant ya ele ya la me me ko pole me nga o ba a ya e ko ya la o me vo ile le salu o ko ngol pok a le salu o le pok mano lo le vacuuming le kape nga fa le le vo ile le ngofo a ya ka ko la bala ba vo ye nga le ofu ma ka kya a yo ya le me la ile nga fa fu se ionga fe kuma lo fu ilele ko fa ya inga e mo mo fa fe lo ya ole shi ava inga ta wa o te lo e se a se fa ye ko se shi ya ki o ale lo fa ye ko lu ngi tu lo wa lo ngu tu mala ya oni shi uta tu e fa kala le fu ilele ta pina ina ole mele ta wa ole fa le ta wa ya ai a afia kulangia umalo a laike leir faale kongwele ima se kapenga ia po se map ia po se fufuru se kasi woi nga paua nga le mea lule malo maka uiska ngaka ioi se ole fane ole ulungari ilale oka okai e fa iole pae pae o a o lava lava ilu mole poku malo lo solea ulako kuo le fale leka se kulou oka soli Yo, ya orko nga me voile nga kuku nga koi saula koi. Ya, ole singa me tau tua na ma ta tau fa ye kadi yau malo. Ole singa va e nga kau. Ya tau na e tau nga pai. Ele va pe nga fang fa mangum. Ah, ele va pe nga me voile le spray. Ya e fa ima kau ma. Ah, fa ima kau fu fulu voile. Ya wa ole benda e o tu itangan tai laufal. Ya emua mua kau ye. Fa pe, oh, sorry. Yanga ai apa pangu mai ngi au vat ah yo a spray mai ngi lau pas o leu ke fa le onga kunga ia la ngona o tangat na ile o fa yan tu yan oi yo ye wa fa ngo fi yan so fa mai e usa nga le koe fo I mai I lumar poku mano lo le ki fa mai e ba o le fa mang kuanga ngi ya ah le yo o la appointment ne cards food yo ai le lo Wapa la umalo fo ilele le kamanga ye pa le ko fio o kula man sa ulola ile mala umalo ah kala ngolo mo wifa ni va mai lola ile ya wifa ye siva ayala ye ye ya ka ikangi ya va mai amelia longa fale ama ala ke ala ku koyo oh ele a ko sembingu ke ngoku ko sa una ko fa Ya wefa lola ya le ya sene ya sene wefa ya nga eva ile ye ya eki alu wako vo ilele mela upasi wubonga vali o ile usahit fanza ya ay piye le fio kano kumbelva ya nga nga ya ke oi kuzangalong va ima ya piye ko e vo ile Yang la kuala ia le ola ma kwa ele lo al me la ku pele lo ola ma lo le ngat nga ku ka u na ma lo kat kat wi lo pa yi a kan kan wi lo fa ka ban kan kan wi ia lo le ku mama Eoi, okay, leo fa kwa me o se sikula ngale ma no fi o lo ke fa ya. Fai ma e ka nga pai me nga. Ah, why? Ola le ma nga yor ka ka me ula foi le ya wa ka nga ilu mal poku ma no lo. A nga ma kwa le ma ma lu ngor ka pe. Ah. E ma kwa le ai ma se ma nga. Ah. E ele a fai na fa le ole ye fa na witch. A wa o fa na. Ke fa ya ku ke le no pe fa fi se la un ka pe ngor fa le le aso. Ah. A ta tope a va pe tali ni ta to malo ya or kambar nga a e ya nga morole nga kala e wefa ya singe wefa sa singe wefa kala ya Amelia al wifo Amelia kala ya Lucia ya e an wakwa lo le fan sa ana wo fo le fan ko e le ba nga nga ya ki a a wa ke fa ya ile ga ke ku ya le ma ko ku pa e ko wa ya le ku pa utina ile mele or kuma ma ko ngo ka ko ma ko ma e sa o ai wa le le wa le bon wa no me nga le la a wa ma ka nga pisa pisa ku ya le woni ya le mo le mo ka lo nga le fa nga a ya no va pele o se le vila pisa le wa ya le kimbing ai o o ku foi kaya wa le vi ma se se pisa a pe anko e kupu fo me ren kupu ka usanga nge ora en me ren kupu ka usanga nge a va ku voi le lole va ku e miki miki ya va ku voi ko so nga fanya le lot a o le mela ya cha ni mai ali ni usa weles a va ai le kupu no ya na wale avno mai ali ni o Mitchell Moses o lo no wi o tala ya o mai lunga ila tu ye tu le mo ya le tala nga le po anane O nawa ta anu maile li ile numero noi oile awa le Raiders. Lontengi mo mua fwe leo leo le a tofu o tuai. E to tonu o le tapu sanga leo o le State of Origin. E amada tua. E ese ana ka alo fwe le le lau karapu. E ese fwe lau ta alo. E le taimi le te ta alo ai. Mo lau stete le na eso I fuane ai. E ama amata mai ai lo o langa ta anu. E a ole po fwe la anani. Ole antan to va ai ai ia le to tele o sui fo ole wo fie tu tonu au lu ai sauske ia onga ka ko kala ngo ai la ia le ta longa wa na wele vena mi to pit pitinga ia ukele lo pe se fai longa o ko maki makenga mo le po anani ta
1: if you have any problems
0: ia e o va longa kala le pule
1: no more ai kai lafo okay okay yeah come on

0: vai ficar em seis. Sivonga mali o vanya julo ele rivangola wauli da wa joy lose full mala family to Natalia only to lie don't we a da volo to lu na bran to leon ta to tala mele pas fica male la no langi be un tapi na yel fel tua ya mi yama la la to po bare ya e fa tala fan to yel to we le wa ma us wa fel divangola wuli le ma to mai e lunga all the time to YouTube mala Facebook or radio samboa le sunga ya to li pantia. Before you have a liquor, yes, too solo. Yeah. Real tap, we go down on El Puana. Yeah. Hello, come on, a panty, a voilo, tonga, el so, sell alfa. Love to buy in the moon to so tail, divine, or less. Panty, yeah, go on, ma, oh, while I valley a page to the Nico Sanga. You will go on a fungo, a suile, a special page for vuelo. So ina tui ali I tui langi Greenway Tala wa antu mura wiela ta po inga na ne Sunga la fife au ya fio tato Ia nga umal ta longa na ne Yo mai tato tui tala noa fia fia ta yao Ai le fa pe umatu al ta longa matu fa pe na tua Kalo sia Ia ma nga iar kuka alol poa ngangi E deyo wa enga mura wiela nga iantu ya ingo lo fa Muli mai se yuli ali tumna fono William was so shall I fang oi dive here. E Alexai Sifo, Masali Mong, Tali Mafu to my head. Elegant to one a little tassio, no tassi malatassi fa mo, but Talo fa to El Sunga faith out. Yeah, Reverend El Cosi Malfletua Malo, Lo Man Malo. Yeah, Yoe, say. Vai, ele va peor fa kere sa vilia e fai malo e a, avele ka di le koinga. E oi, ele va pe voi le lenga ole a, al sa fa, ya me fa karikalia e fai malo e, avele ka di le koinga me lo makua. Antala vantia, siriva te psoa me la inga, nita saulo me la inga le mautomina, e Mount Wellington il rifo I vang ole a wouni. Ole a son nafi, ole na amanta fa maluina I ele tu la fono fok. Ua mawa I fwoi maisi malo si anga ala matanga alwenga o leo leo. E faya I moli anga ose tangata. E tau muli muli fuwa I seisi tangata ya unoa. Mase I oe atu. Ia mase faa tananga maile da tangata. Ole tau muli muli. Ioe. Ole vayangu mua mua na ole lua. Ea ole menta ole harassment. Ia po olo wa faa palo palo le I seisi tangata. E tau wala mai I ni upu, o ni tala, o ni au amionga e fai. E au fia atuaila, ma ni au upu fai fai ilunga o mene I o penga ta faa ilanga. O lea so nafila, leana amatali aile faa manuina o tula fonora. A o lea so leana tula I ele tanga tamua mua ilunga o le faa msidonga. E faa tatau I lea tula fonofou na faa manuina I lea so nafi. E fōlinga mai, wale wana faa tali tangata. Ile kaimi e faa tū la fono inai ma amatalia leneia tū la fono. Ilona faa maluina. Ito tonu o niusili. Eoe. Ole sola, nga kūla I eise ali ilumo le faa msidonga. Onda ole mele ta ua, ole kau muli muli fua ile tamaita. Eoe. Me wale wanga faile mea ale ali ile. Pe amale lua tau sanga o tau muli muli ile tamaita ile. O sa umbanga ka muli muli mai lunga ole si pasi yo so ilano langa pasi yo so ilunga ole pasi lea alu ele tomaita. Ma chau muli muli e tuai elengan tai lea na ia fa tinonga ni tuu mani anga mātanga. Ia a olea la wa moli ane ele tomaita ilea ilunga ole faa masidonga chau la tu ilana loi. Ia ma olea soe kula ia ile ka kofa masingonga lele ile manuka. Ia le ula le. Olea la ia tato faa I titi. Yoe, a misi anka kofo yeo e safari vat Leo fami yeo e koliki A faye foula warki safari lungo le awala E kawa kwai foy lele ntoma ta ina e koliki Elise meo la eka muli muli yei fua Yoe Alu o e safari pe alu o e koliki Elise mea ole a eka muli muli yei fua le vahenga nga Awa ole na wa amata fam maluina ntula fono e peona amata maila sonna Ia le ukula yirka nka ilu mwale fami chinonga Ole si ngā vāeng, ole mele tau ole harassment. Ia o nisi tū langa e ono a fia atuai. Mani au upu mani tala faa matau seis tangata. E a fia ailona tamali anga maona langona. Ua mawhainga ilai lano le teuteunga leo le tū lafona. Ia ona mōli ai oi. Pa meo le faa salanga yono o antu le lima tausanga. Ile fale pui pui. Ah. Ia kako faa ikiki. Ia tantou faa ijete imene yolunga upenga ta faa ilan. O ila yono la vea antuwa. Malou faya oni faa matalanga tau faa matau. Mani faa matalanga tau faa fefe. Isa tanganta ilunga o le social media. Awai la vea uma menai ta I meia ka ua. Ole harassment. Ia po lo tau faa matau. Po lo tau faa fefe. Isa tanganta. Ia ma lo faa le angaina. Olona tamali anga. Ela vea uma ilalo kula fongorga. O le utitala no antu le tula fono atato ulea I tono New Zealand. Ia afaila o le utula I eltangantan nalila. Po le awo li dei. Ilumma le faa msidonga. Ia kako faa I kekirai. Faa I tete. Ia tato upu elafu. Ia tato faa mtalanga e fai. E misha ni faa mtalanga vui o le te faa pea atuan. O ke alwa ko inga kiri oi. O ko inga faa makalanga nga faa penga. E mafayo na mana ia ele tula afon. Ia pe o ke alwa kulo inga e afu. O le menga ka ora kau faa maka. Ia pe o lo ufaya ni faa mtalanga ele mo e faa antatau. Isa tamali anga ustangata yono wa afia. E mafayo nga mo li ei oe ilalo le tato tula afon fauke. Ia si kako faa ukala yele maka ukiyo le merewa yei tato. Ia pe. Ole tula ngalale. Ia e faa itik. Lungo meni o penga ta faa ilangi. Ma tanto upu mantala so o nalafu. Ia wai fengo fiar ke mie lafu ati. O kuakula o le lalafu. Ia sa wai lola ma le lave la vea foi lele le tula afo. Mo li a ila oi. Ia e ungo o akurko inga faa salanga nga. Lima kausanga ile fale pui pui. Maka ukua. Maka ukia. O tele mai loa ia I a tantou nai Australia po le ala tantou tula fono nai e. A tula fono fona o lewa avantuai I ala malo si anga. Ile mantanga aluenga o leo leo. Nga ngakau ngua kula vorkangi vavele mingoi. A misha ala le afo. Le sol tula fono leo lukau mulimuli fua o leska ngakai leska. A wa olo lukau mulimuli o nga kifafifea ir ngakang. E kia nua kufua e savali valia koi fua I ongo kua. O na le la ngona I le la tanganta na le saunga le mu. So se mea. A wa mene yo na fuanga faitele ma so se mea ka kukio I. Ili se mea la la ngona I fua. Pe te tangona la ngona I se tangata so I fua. Ia le la ngona o le fifi. Ia po le pala ai. Po le ao, po le afiafi, po le po. Ili se mea la ka kufifi I fua. Se I vanga da. O na I se tangata o na I fafifia. Ia le nga. Kako mga upunga le uwa yele riva I tau la tausanga. O le la la ufaa karikari. Peko a fienka nga kai o oa kuya tesem. Uwa ilumo la faa misidonga yetu ai nga tula fono. E pei ona faa iloa ma. Nia nga. Ma nola vai atanto. Toi sifun male ono minuto na ta leo le intula ito.
1: Mota penanga o faa mwe mwe te tele. Faa fisilta e le Lux Tent Rentals. Ma ua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mailo sa Taj Singh ili olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu.
2: A ta e ia fwa mua. Ta e tutono la lapisi e la foi ai mea ai. Ai leo le pini lapisi maa sani. Nyangai le ai masivaya ngau mea ai mauna lapisi. Ifa ama umawa. Ta maki Turuki, all together, Auckland.
3: Talofa wa o waleni o se Electrical Inspector Samoa Tursu lima tausanga tautua ma o resta loino fo I mole waino lo mauta Falsam farfainga luenga fa pe lipe ino vai vela ma o nga umu Falau mai lo waleni o la amo se Electrical il o lua fitu Lua no tolu o no fitu o no lua O lua fitu lua no tolu o no fitu o no lua
4: 24 hours a day, 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com

Musika mali e te lue lue antua I lawa I tono lau ta vale mai anga e tu o e piki lau whana waonga e le tingi e ta I le longu a e le ia leo mai fafo e o na wei tutu antu I nahele whaitoa e o e po tono fo lontoa o a onga na I a ta tau whana o wa ai lungo le awala wa matana wha pi e I wha ilo ilo foilele e wha ale muwele alua lau ta vale tolu sfunma le lima Ya nisi oa foi oa wala. Tolu sful lima kilometre li tulan sao sawa. Pea tulan ta tu no fangolo ye ya onga. Yo le tele lavo le fast food. E a fa pe e a luan tu lau ta vale a lai tu le pasi ele a onga. O la ema nino tu la fono faima. Lua sful kilomika o longo wi. E ma kwasi loa ilano le anu lau ta vale. E pangani. O le tele oa onga kakeva aya kuye. So le ole hoa ta vale li pe ya lai o lungo le moto wi. Telelo ye peva fina mawala lakse ne avtava leo ya avtava Pea faye le maala malamama le madindo Ile sawa sawa lea faa tulanga in Ya inaufanga ye ye ya onga alifana Yoi Lona winga lao le rivaengo le avuli Pea faye una wae tulantan tuwa ina Ya Kuangela lo le sawa sawa Kaufa mamala ititilo wa Ya polo vae vwele ke fia fia e omir vabingsi Tonu lima il fast food Faye una tu le pasi lea onga Lua se fulu kilomita e te pasi ai le pasi. Ia. A pasi voi leo le nofango lei ile aunga koe alu voi leo le oi. Ile antoa ile sao sao na e faa tūlonga ina. A ele faa peo lefa meie lima se fulu ai alu eo ele fiku se fulu. O le mele oe ei tato tono au gilani ma niu silani. Alla le mole meo le me puaka. Me puaka voi lele mo wale sao sao le javale. Ia o lunga o pui nui vrou. Ia. A wari ngalo ya joe na yei me pu anto I lunga O le lein le feo a yei pas Eoi O me pu anto la nai pe yuna trial mai le tau sanga e lua fe Pe ma lua fe lua fa lua fe lua lima E o mai le temine E le I mawaini sala tangata E antato me pu anto na ono le safai trials A o me pu anto na A e va yei le anto e maua mai ye E maua uma ku lava le foe uli o le ta vale Ia mou lima ye te tauna tango I le foe uli o le ka vane A o neila ina faa o ngā kemra na e faa sala I tato wawe ta vane O teilo, ma o moutino, o le makua ko a kele O le a maua I an tato sala Eoe, e le nganta I le maua I le faa o ngā ina leo le telefonia lai a vele ta vane A o lo woso I lunga o le pas le E au noa ma se faa tanango La e mangingo mai lunga le nau papa O le fikur kai au, o ile ai, o le ibar kai au anga ile, o le ongor kai au anga ile fikur po. O le uminga e whao ngai e pasilunga o bas lens. Ia mai ele me whaifeo na pankai stava le lumai na. Se I vanga na lavo o tale fitu le vio. Ia, na me whaileo le anga pankai ngā lau kawa. Ia, o isi no fuanga. Ia, o nā lavai sa lo to tanto wele o feo a ia kwa inka anko pas. A o se whao manatu nā mo oi. E ile ula. Le ula o gaka le asol. A e uke le inofo. Pe fafefenga ye loa avel mon mon kabri fuimu. Fama. Nanga o ia mai le fale fuimu inai pi ha. Man tuwa le matafanga fuin lele kauka ua o pi ha. Le alan tauta weto tele tangantai e afoi. E malili wai. Ia to e tele tangantai o e ta fawai. Fama inanga o ia mai es tangantai ia le tasi o ta vale fuimu mai na. Pe tu sa leo le afasunma le tasi le tae aona leila. Eo. Aile umiala e koe mawai leo leo leo ulale ngā lumar kāpare fuimu. Ole mena leo kingo fomo mawawo. Po le al koe ngā mawawo wole ka ngā kare ngā fia lea toa I ngā soli ngā tu lafo. Ie po le mele kau su e se me kau ka uai. Po se mea ngā fai eise si alwe fai ngā mea e mawai sa ngā kupe. Ie pe ole afo ele mea ngā lenga mga ole lot. Le loli lea le fuimu. Ok fai ya. Se wale fiyangi me kau kau waingi me lele. Ana warunga o yei fuwar ka avri fui mo. So le. Ia kua inga ka malanga. O le faa ngufo kong o le poko fui lele. O le faa ngai le so ako. Mamai leo leo. O lo o faa ngai so le. Ia le susu e nga peo no. Faya so na faa salanga po so na moria. Ok le lor ka ka pola almela aloi fuwa nga o il ka avri fui mo. Pela ima se mea o nga vui. E ongo a ngai mo, ye malonga a inga malonga lumanga.

Nikula Lanin Kigay, you still sign more.

0: Ta penango fa moi moi te tele, fa fisil ta ai relax tent rentals. Ma wa fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai lo sa taj sing, ile o lua lua, limata si o, limaiva lua tolu. O lua lua, limata si o, limaiva lua tolu.
1: O le porakala me o le nganga ifo, faiwa malei a tawa sa vea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu, ona o le fesosari mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuba. I le atunu o fiti. Asi asiane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj O le porakala me o le nganga ifo, faiwa malei a tawa sa vea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu, ona o le fesosari mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuba. I le atunu o fiti. Asi asiane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj
2: Nā lova Samoa. Wawle ne yo kasu tialu, awal suwi al ngila wawle kio. Aeva eva mai, ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, vevela a.
3: Ole ese tatu po funeral directors, o se fale maliu Samoa, ole tani foilea o taimi fengata, ona ole malanga al maliu maleonti. E mafai foi, ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Bala auno ole ese tatu po funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o, lua ono lua toru fitu o, pe a fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
4: Hey, hey,
5: oh!

Le wa tu la maile tatu temi le wanti wa lus full minute wa te aile tu la eono. Ea ma wa ngoto antu le lai lona no fuanga tu mau. Mai ta watu fo ima sila sila le tatu wa tinu wa fape na o na ufitia tatu ili pongi saa. Wa malama tu fo ili maala malama na leila sa fape na o na fiangai le tatu wa tinu. I fe au mga luenga a maiso na yalo manai whanau ya o onga pe o na masani ai. O nai o tatou tua ama nai o tatou mātua mātutua i lalo ifo malu o tatou fale. Ea male matafai oi pe o na iai aso taitasi o le whiangai male faiva o le tatalo. A o alo faiva na tama whanau i fe au mga luenga pe o na masani ai. O le vi inga lae fo I luma I le matai. O le vavenga Male matau tia o lea tua, ua mawhai eo na e toi tangtanga I mai ma ou wha longolongo atu. Ea mo tatu toi au lia mai eile nei aso. E wha popolo tosu I fua manuia, le ngata fo I leo le mātou wola. O le wha tai sili le nae fo I le matai le langi. O le ase kako me whai pia e malei fua mai whanunga le leile kai au o poloka lau maangawa. Te ala mai le tai au o pelo vai angavale. Te ala mai le tai au o le mawhai o na e tautala. Wale mawhai o na pupula o fufonga. Ea po o matafoi. Ae, sa tatou mo moe I le po ana po, pei tatou ni tangata o feoki. Sa e moe te le fia fia, sa e moe te faalii, sa e moe te mafau fau I o ma o. Sa e moe foie te mafau fau le avales. Eo e. Lea la sa tatou tue fiala mai le tea o na lila. O loo masau le maangawa. O loo maua e tatou le maanosi. Tatou maana vaina se ea. Ea mai, mo moli mai le fungo la au, ma lau la au, ma pau la au. Ioi. Ma soa se fatoanga. E mafua mai eile ea malu o loo fapenao na tatou maana vaina. A e sili sili o na mea. O le angale lei o le atua I lou soifua manuia ma lou ne iola. E ele manatu mawarunga wa thea niso a inga I wha nonoanga. E ala il maliu maleoti. O le wala au o le atua I nisi sa pe le I loto ma nganga. Al tala le tusi. Amu ia lava e uoti oti o I le li. Ao e feola. Ina tatu feola ia ma tatu mata tau I le atua. On melo we kaku o maua lewa no tatou te fiolai ai wo tatou so ona faya leola ioe ai tāua tele ya le tatou tatai le mō le ala o le au ngani le nā le fiongo pa ia le tua ya pi ona iailana salamu e luas fulmaritu le tatou te tauloto ina le tele aso Mele ngai ala ingo e sa valia kule vangu le oki o ngai lava ke soifua. O ai lava ila te oe feifai atu ya te oe ole na lava te soifua manuia. Ono ole angare leyo le tua ilau sa valinga ma lau sa valinga ile neiva itemi watatu yai. Ua fa matafiatu le tautua. Le atawa savea le ngata fo ilia seu manu. Francis Yonde male tato por kalame pe ona ye onisi nao mea. Ia pei ona whaafonga mai ele tātou o tinu ule neivanga la fiafi. O mai atu la le tātou porkalame o le tala noa. A o le tātou porkalame le o se e mai ei. O le musika, masina tala e whapenano fso soani mo tātou le neia fiafi. Ngā mai lo wasu. Ele manatu sa le leile amataina o ngā ruenga. E oi ngā eru ke fai ngā ruenga le eisa ulant. E oi ngā eru ke fai ngā ruenga ua ngalo ya oi ele tau paipa. A o lea lava ua mahea. Aunga ruenga Olo e maua pele soifua manuia Faftaila ele atua I lauto anga jengalue Le ngata le tausinga Ea o seu ainga o seu tolua Ma seu whanau Tausi atua I maisi tamaiti Le lopo feme o sala lauai Ai olo maua pele malosi E fapena ona Tato ngā lulue ai Ile ne yaso Ea fapmoe moe le isawe uwe ue Sesi lo file mu Fapmoe moe fo ele Yeise mea sa fapena Ona fati ngā ile si tangata I lo mafau fau Ea wha mwe mwe fo isa e fia fia ila amatanga o ngā ruenga. E ho o mai le teimile ne yoro tu maulo fia fia. Maua fo ila ni mafutanga e teanga I atua ili fale. Tal tala noa male tinao le a inga. Ia tal tala noa male whanau.
Ya ma mawa fo isina tau maftanga lo ni ya otot gaming e ka kuwa mawa le le sa marsinga e lengi fo dele ya le ya se si o ilo mai ro le kouka o le kau mafanga o le afiafi a ko ale aso pe lu aso o pe la upawa kasi ar kala ko or ko next o la upawa o kipi a e ke malo aku la mala upea ma ngai e ko farsai le loku la boilo umar ko o loku nga kipi la upawa Kujaraka la kumala usuki manga yer kolo kwa ya akela kulaka kango ma ifa finger kolo kuri kipingo la power anga ya baba ayer mero oyika ole sawa sawa lena ya o meko kia foule wo yeta tole ne foi vai timer so fu wa tato so fu ma ola wasala la usolo ilunga upenga tafa ilangi ya ma wa telefoni la to fa pena ona fa so ai Initial let to know of a pen now not a fear Vietnam. A muiala worry ear war of Vietnam. Ah, a lega kere, lopola seva chemical keo oil nia kung. Ah, yeah, on a too long a lava for e. Yap ma vying at now to see the fear. Now to see the fear, yap the vying a pee on a yale nevang or left yafi. I initial let to a missia lofa yak. Yafo initial let to of a pen now, no moly yale fe alfa malos. Ai pau ya tangata o loo mafatia ilo uloto le nei afiafi. Mai lava le teimina o tau wai le vaenga le ilungo le upenga ta failangi. Nga kawa ilo umafaufau na imatua. Talo fai na imatua. Talo fai na iainga. Ile malosi tele male matautia tele. Orkupe. O tala le tusi, o le tupe, o le fapo ngai leo mea le anga uma. Ya, na wa esir fia le wo ilo meye kukupu ma le tatu watinu. O le si ufano nuanga tele le vata upu lea. O le o aku o Samoa, le le aku I oi Vietnam, e fata unu le oti ilaisi fo I Samoa. O lo ule na fano nuanga le vata upu lea. Wa omisi ya lofa inayo la matua. Wa omisi ya lofa inayo la ainga. Wa omisi ya lofa fo ile ainga o siya tama nga oi Vietnam fa siyo kie kuna uli fa fonga la tunu. O tunu unei. E ma losi ya ile fa salanga. Solo ato ile fa le pui pui. Fa tasi ya ima le fa salanga oti. A tunu unei. O ke le iloa la po feo fasa langa neyo le afa tau nu ila wali iya. Solo a koa, ngai ka ukara ku umai. Fa oo ye le oti. O le mea pitu isili le na ona fainga ta. I loto ma maa fau fau o nai matua. O nai tua faa fine, o nai uso, o nai ainga. Talu talu ai, le le ayo se maa ngafa ngafa le leyo le maa fau fau. I mea e tatau na fai. Au e whaafonga mai foila o ele tupulanga tala vau o lea e te malo vale solo ile awala. Tau valea ina yo matua. E leai lava se mea le lei. Leai lava se lumana I manu ye mau nge mau mea kako kevevesi e. Ya. Ona vangala na lepe na tupu mai a tatou le nei lava yaso ma le nei vayaso. Pawale na o la ufano nuanga. O le mafatia tele o lotoi inai o la matua. Aya ufa longo longo la ile ina ua tue tala no maila wali ia malapatai ma ila atou e fa mua meo akwe faingi. Soli tu la fono fa pe ila tunu. Ala amenga lua le mafa ufa mua mua ili melena. Yeah, but too late. Wala ila se si vayanga te tau ono fai. Pa ule meo le talia po le ale ungo le fa masino nga latunu. Waele aya ina sa moa ma au se talia. Yeah, tu la fono a Vietnam. Ah, la uka kousi le fiema lo me ka kunga vayanga pe one yai. Yeah, le nei fo ya vaitemi mar soifuanga o tatu wola ma soifuai uilea. Fatalo fatu lava mal falo alo. Ile tatu watinu maumari tatu proklame.
fatalofa tu ya mei avito ilunga ole tanto YouTube channel sina leo so ifo maruia sina leo Peter Stowers the man alofa tu pira faftel fat si mai se uso ya ten ten ma mai tau ngai se ki ya leo ki va ya ku ngai maka ki alo maro sin me alofa tu ten ya faftel fat si mai mang wi alo fa mu kama le leje uso fo okay popo le like va ku le le ya ya Ya si okay la yo America. Ah, lo peko kiki ko foi mai. Ah. Alo fatio lo foi bona. Ya pe fa pio mau mal tanto por clame. Vauli ko yese tu solo soy fo monuia. Va tel fat se mai le ngata foi le moy moy fo lungo le tanto YouTube channel. Va tel fat se mai. Alo fatu monuia fo ile ne fo yva ngola fiafi. Amelia Michael le ngata fo ile va talo fatu se uso ya choti silata. Le mau mo le tanto por clave lungo le tanto YouTube channel fo forta fusi so fo mo wie forta fusi Nicola Ulu fa tele fa ta si mai le ngata fo le se uso tu afe fa fo wina tanielu ya mo le tanto por clave pe ona yai le nei fo vanga le fia fi mo le tanto tu on the radio Samos Flima Eva Tolu Amos Kaku e Kaskaku Pisi lu suriva

Nai fa fi fianga mo tanta ule ne fia fi mo le manava ngaluenga ila tio fo fa fo me mo to malawa la fo se ku ko ngi ya fia fi lo na so lulu alu ye mala ko se kama fa isi malulu fo i tanta manga o miela va fo isi ngam ne ai paleng ya e ala nga tafo ile fa talo fa tu mo ila tio fa pe non fenga ngalu ngalu nei po fo fo ta fu si fa talo fa tu amelia mikaele fa tel fa tasi mai tina nga wang so fu mo ni tina ma lo nga lu ne ya so mai na ko coast Chau so ya Aaron Silla ilungo le tanto YouTube channel ya mai lato umma pe mau mo le tanto por klame le nei fuvanga le fiafi ya mai le tanto musika pe ona yai ala radio Samoa se fulima iva tolu a mo fa talo fa tu ya Rolani a yo si ale mafuta mai tano fa Rolani ilungo le tanto YouTube channel fa tele fa tasi mai se upepe afata maseu fa tele fa tasi mai le ngata fo le a Jessie Kiasi Malol se fu mon wiano fa tu fa tele fa tasi mai ele ne fu vanga la fiafi fa tano fa fa pito se uso ya Brian e a lo fenga i mangal wenga mai le a vanga le security ale alliance ano fa tu Brian vai fa le muro wa fiafi matala ya ma marwie fo ya nga wenga pui pui le tu se se vanga la e wia ele ne fo ya fiafi ya ma a va ile sa nga le mu io a lo fa tu bodo sa mai se la security u mala ma fo i Fiangai mga luengo lenei ya fia fia lofa tele mo oto.

0: tanga tanu o Samoa. O li televo o Joseph Va'a ma Steve Toffa, e pe ona fa'i loa lau tele i lipoti a televise mai Australia ma Vietnam, i o la suafa, na pu'e ina i leo leo i lea songa fua, i se no fuanga e tūla lata i tua o yo Vietnam, ma lea tunu o Cambodia, ma tau fi ai mo sue suenga. Wa sara lau fo i lungo ia lipoti, ta utinonga ua faya ia li televo u do la fa'atino le soli tūla fono, a o mori mawina e nisi o leo leo, o lea tunu o Vietnam. I samo nei, wa faa ilo ili sui komisina o leo leo, o lea faa pena o na longo se feilo inga matu sitale se taun ungo su e suenga wa faa ngasolo nei. Ai mora si ila fia, o lo i samoa le ofisa tu tonu, o ngā luenga faa leo leo ili paa se fika, e mata i tuina fai nga soli tu la fono faa vao ma lo, ma ua ngā luenga nei ma le mta ngā luenga o leo leo, ili faya o ia su e suenga. O lea ofisa tu tonu, o lo i ei umasuyo au au nanga faa leo leo, ma ia tunu u ese ese o le Pasifika. Au faa ngā solo le su e ina o tangata e limas fultoru, i la tau e le iusi ta ia le polo inga ina ia o atu, e mōli mau le teimina fufonga ina ai mau, o le tangi tau pālota mai le tū mālo pālota o fale alilitasi. O le amatari o lea faa msidonga i lea solua, na faya i le faa ai unga, e talia le mafu anga na leo o atuaise tasi o mori mau, ma ua faa sa oloto e unua ma le faa mau ni olona mori anga, o le faa le mi ngao lea i le faa msinonga, po le contempt of court. Na tu ina atu faa mau maunga, ma ile fale ma i faa ma matoto, e langolango a ile mafu anga o le leo o atu o le tama, o na sa faya tonu na natonga fitinga o le faa ma maina leo na natoto, i aso na vala wa ile tangi tau palota, mo le fofonga ina o mori mau. O aso ia e peo na faa iloa i leitua leo leo, o le aso valu, ma le aso se furu fitu o te semba o le tausanga umavae, lua o lua lima. I le tali ai e le faa msinonga o lea mafu anga, ma sa o loto ai le na molia. E to lua moli mau o ni tina na la faa iloa, na mafua o na le o atu e tusa o tusi sa mania, o na e fetau i tonu le aso na vala a waile tangi tau palota, mo le fafonga inai o moli mau, a e ngase ngase lo na tua a tina, wa fitus fuluiva tau sanga le soifua. Na faa iloa ele ua moria ele aise isi e nofo ilo na tua a, le mafua anga ele iyo o atua ile faa masinonga. O le tasi o tina o le mafua anga sa ia le usi ta ia ile polo inga, e o atu e moni mau. Ona ole aso tonu lea na tinga ina ile mu mu na pa uu se tasi on a ao polo na vae. Ma wa faa tonu ina le tina, ia o atu ile aso lulu ole nei vaa yaso malo na uso, e faa mau ni aina a fia lona a au ele mumu, ma olo na uso fo ilia na faa lia ele ua molia, na o la sa ilia se tau la sea sa moa, e fo fo ai lona mumu. Leonu ngā li ina faa sala lau ele faa msinonga, le te tau ona o atu e faya la mori mau, ina ua talia i se faa i unga ele faa msinonga le su e su e ino le tangi tau palota, e faa o ngā ai faa mtalanga tau toa mori mau. Na faa iloa le tamaa iluma ele faa msinonga, o lona le mautonu ma fesasia ilo na mafau fau. Na mafu ai o na ia faa iloa mua mua le faa msinonga le vaa yaso ua mavae. Na mafua o na le o atu e faya la mo ni mau malona to olua. O na sa faa lafi ila ua ele fast. O lana mo ni mau ilu mo le faa msinonga ele solua. Na suia ai le mafu anga. Ilo na faa pe atu ili faa msinonga. Na o atu ile aso na faa tonuina e tula iai peitai. E taunu ni maoto faa msino le vaa nga pito ilalo. Ae faa ilo atu e nisi ua uma le faa msinonga. O le faa mtalanga fo ilea le tina, ina ua faya lana mori mau. Sa tuli loa ina le faa mtalanga mua mua alo na toa lua na taa ua ai le faa lafi. Ae sa tuturu le tina ma ia faa ilo a iluma le faa msinonga. O ia e fefe, ae o mea uma na faa ilo a ilo na toa lua, o le mafu anga tonu lea. Sa fisiri faa msino, pe la tele i maua se faa salalonga. Ile sa ili ayo ila ua mole o atu e mori mau. O tali, ele ai se faa salalaunga na o la maua. O le aso luas furuono iuni o le ama wai se faa iunga al faa msinonga. I faa mtalanga e tusa o mafu anga, ele i o atuai mori mau o mai o na tutu lai. Au faa ngā solo ai peo na faa solo atu, isi o lo mo lia. E to aiva su Yusufono o le paa le mene ua filifiria le fonga fitalai. La tau te su e su e pe iai ni tūlanga tau aloa o le paa le mene. Wa a fia ni a mionga ua faya le taitai. Fa pele sui ta itai o le itua ngai, ma le sui fai pule o fale ata toru. o tala tau faa leanga le fai ngā mālo i faa sa launga le i tua ngai, wa ta itai se se ai lea tunu u, o le au tū leo se fina ngalo le pāle mia, i lana sa unuanga faa minsta i le tau au fianga le pāle mene, i le masino mati, leana ia tu ina atu ai le mata upu le fonga fatalai, mo sana i loilonga, ma umayei le faa i unga le fonga le fono, e ave i le komite o tū langa alo ia maa mionga tau aloa, e su e ai matu ina atu i le pāle mene, mo sana faa i unga. O le taunu unga o iloilonga le fionga le fonga fatalai, le tō faa au apau muripola alo i tafua muripola, na faa ilo e le tau au fianga le fono au fai tū la fono ili asolua, ma ia faa ilo ai fo i masui al komite e fea ngai malea su e suenga, o le a taita i fono ai le sui fonga fatalai, le fionga le tama ita i fai pule, a fumasanga leo ne mati va ili masame. O le sui taita i fono, o le fionga faumuina o papo o eti, o sui al komite faa paale mene, o le a au fia ai le tō faa le na tae Victor Tamapua, fiu faa o le tane poni faa si o vasa, Vui I inga, tila fono David Hunter, moto pua a seve Henny Henry Papali'i, ma usiosi pue pue mai, ma faa longo ka periele le lua faa longo. E to lima sui fai pule o le itua le malo, to lua fai pule o le itua ngai, ma le to lua o sui fai pule tu to tasi, ma wai le to aiva o sui o le komite o tu langa alo ia, ma ami onga tau aloa le pale mene, o le afea ngai ma lea sue suenga. Lea se luas furu o le masino o ki topo le tausanga nei, i le isi tau au fianga le fono au awhi tu la fono, e tu ina atuai le pāle mene se ni poti a lea komiti. Na fato ata apunia i lea se lua le vai asone i lea avanoa i le si tala atuai ni pao pao, ai o tu ngā va atulula ua le tau nuu, o no leo ua faa ilo e sui komisina o leo leo lo teitei fono, i le soa komiti o tu ngā va o le sisi ngā fua, e lea ima se tulula na le si tala atu. O pao pao na fitoa ta apunia le lesitara le salua le vaya so nei. Ai wa mautu faa usanga o ta penanga le komiti tu ngā fautasi, le e ono sa ua le sitala. O fautasi e ono ufa mautu mo le por kalambe le tuto tasi, tolo tolo le tamauli, a pia maroon, telefonio le vaya nuu, fia tau le vasa loloa, little rina, ma le malu o sa moa. Fedoa ia tae au mo seiti faa poponga, soifua ia.
1: Pui pui lo a inga ili tau malu lu. Awe te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vātu. Pe maua oe isinga singa se tū mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma whai wana whai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngofie. Mo wha pesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O Valuselau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o Valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. O Valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fai ne ilola utui ar fulu.
2: Ta ua le fai ole tui ar fulu. A mese lava foio tato ule wa nga ia tu le tau malulu, ma ye inisio ila tu e fai ngofiona a fia. Ile tau ole malulu, ma maua le fulu, ma le kafe ole isu, ia ma le faa I ki ngā, ia ma le pākua ki ngā, ia ma le mea umafapenga. Tau ala le fai ole tui ole fulu lea, ina ia vao ia ma ye tato, ilouti ngā inga ile fulu, ole mea moni aia, a fai lo tui ole fulu. Ele fa peke ai lo fulu ma le fa pe ole ai le fulu wa le ai eke fulu wa ai fe so so ani le tuile na ya mo lo so fu ma lo ina ina ia tau so so ani fu le le I lo system po auto tonga yo si kemi ke kali kali fa lo ngwa kumo kwa ki nga u ko ko kali kali fa lo kumo ngi give mo lo ya le nga la nga le tuile nga o I fu yo kusi fa fo mai yo le nga la nga le tuile so so ani mo tanto le temur fulu a mai sel tau ma lo lu pe ona ye tanto ile temile nei ya fata se male tau tuona tu fa tu nga vai ye tipio tu nga vai mo le mo moli na mai mo o tanto tala me o lo tu pu ile fa nuo le tanto tino u ya a mai sel fa la la velena le sa tu pu mai Vietnam a Ia maka uvalea tu ili tatu tunu o Samoa. Aya ka kowe ka mafaya ka uku waku ilunga Samoa. Aya isi ya yo makoso mba ilalo. Ia lela ubo aya uwe yo umala wali iya Samoa I oi Vietnam. Fasioki ili si Samoa. Mewa ayele mawala lalo kilo mafofo ngika miki. Ia uilea tatu tu watu ilea tua. Aya ngai ngafu I ka maiki inga ia koe mawasina taimi e whape nā ona feola i pea peona uta ule taimi o solo aku ngungi e mālosi ele tū la fono lea o le whaao o le oti I le fasi o te tangata a meise o le tangata whao ngā ina ia pea e a watu to tono lea tunu ufuala au fasa ina ia peila ona ia ia vaenga lena ia I nei a alo I o le tātua tinu u malileanga kele o le la mianga whai. Whatasi ai la ma tu si folau. Ke kau ma fau fopi whawhenga o I kus folau ngi. O I fo ila I loa mai ai. E ma sani o nou matamata I bora security al po kalamia ni usila whatasi ma au se tali. A mese lava ni usila ma au se tali. E ma sani o nou matamata I po kalamia li nao bora security je lopo e matamata ma e mai mo I ai. O le ma losi o le puipuinga. A leala makua I selo ai, e sao hao kakou Samoa, kelo ai kia. Ka ula le fake passport, longa winga ua makua I pongi sa umale customer au se talia. Mao I le na ui atu ia ia kamangi. Ka ke ofo foila ka ika ile, kilpila a matele nale, le ola wali I e suela uvaenga ia, waku ia drugs ma meo fo I e fapena, Ai leva ai fale leia passport matulanga pe ona tatau wai ona fatino inda le ngalu le la ka ku fesili lo ma fofau afa pe sa le tala le fake passport fa fela na sau fa afe fe ona sau alva temile ni wakele ma singi e fa nga inda le uva nga fa pe na fo ile security atatu ni ini usila e se a se a yisi ka nga ka sau ya se me nga nga mai Ya yeah, amisho ila tu e whaonga ina mo meo fake passport. Ya yeah, alua I mai ngō se se. E mo ia nganga kousao mai ngō se se ila. So, ya yeah, ala uo kironga uo maa ngalo kousala. Ko mai e ngō ko uso mai ngō ko anti mai ngō ko kua whafinge. Meo le aikia mo meo samo. Le ala uo o malengewa I kemi le maa losi o le pui pui. Ale sao ko la wori ia o Vietnam o fa ku por fa la vila. Ya, o la vala na o pe ki ngai ro ka fai ai pe ka kala ngo umi I le vale a kele mar kulo. Kulo. Kulo wa fa fo ngor ka ko ku mar vai vai ke ro ma fo fo la wori ia. Nga o fa tino le fa la vila ve. Ya ma ma ai e fa tino o sei si fo ia lo le tanto o tino. Ya ba vai le makau ki o le melo bo ye ka ko. Tulanga lana pe one tatu tala mai Samo la tu e mou sisi ono whapupongo tatu tala mai Samo le talu varu ile aso a taiao Tema le tatu pukalame se vainga le tatu tala le tau ya le ngata foilea o nisi vainga pe ona esi la fia mo Fawa wino fe amunga ruenga le tatu tinu wa tatu yeilo o ngatu tonu o le nei fuiwa yaso Palasi mai le tatu talo tau mo tatu le nei fuwanga la fia fia Mese o le tau tu al radio sa mo sulima Iwa tolu a mo le sifur malfanti kiri le yelo na malu Ia po le tulanga pe one yei le talo tau mo tatu le so Palasi mai lo na mafunfana I le sifur malvalu ti kiri Langi le lei le talo tau mo tatu le aso atai au Vanga na le vaveao na yei na ipua wala iti nisio nu ututua oing Tulanga fwenala ye le tau mo tatu le aso atai au Palasi mai le tatu malu sifur lima ti kiri Ile luas mulita silo na mafunfana langi lefo le tau mo tatu le aso atai au Fanga solo atu I le aso freile Ya ma tulanga o le aso tona ima le aso saleva yatu Langi le lei le tau mo tatu vanga na Ya na isa vili le ngata fwedo le malu pi ona fie tatu le nevai taimi Sa uni so fenga malanga mo le tatu tenu o Samo Palasi le timunga mo Samo Ma tele inda palasi timunga o Samo ile nefo yaso Ya fa solo atu ina mamafa inisio taimi Ya elo yeise la pata inga Ya pa wole vaenga ya o tulanga lava foi pio na masani lolo vaia le ngata foi leo ma lo rosio ta fenga ini so taimi ya au le timu lava foi ero fai mata ulu ile ta to tinu o samo alona ma lu lu sumo le vanu tikiri lua se fulu male fa alona ma fonfana pio na yai Tala na tambo le tatu tunu o samo pe fa pena sa uni sa fenga malanga mo le tatu tunu o samo palasil timu nga mo tatu tielo taimi Se mar ngati falo le tatu tinu afor fitu le tau na le la suar ngati falo au kilani se fulu lima minute te ale tu la fitu la fia fio le sole ato e mou mali e to le ngati falo au kilani fa nga solo me le ngati falo le one hanga lus friwa minute te ale vanu li tayao suar ngati falo one hanga mou mali e tu le afa tonu le vanu le poa na nei Fanga solo tu yama tu manu kau he te lefa ilo mai. Ele se valu minu te te as furma le lua ya wuli ana le lana sua mai ringa te falo manu kau. Mau mali atu sflima minu te tale ta silva veau le po ananai. Ya mare no fanga muri wai pinch le fa mawina se fulu fa midu te te ele tulas fulba le lua suwa nga te fale bau mari atu ele tau le tasi ele va vea wanane Failo mare ka le nor fainga fai valangi leile so fa pena le aso ata au fa nga solo atu ya ile aso faraile fa pena fo ima le aso tonai ya mare fai unga ole neiva yaso pi one yele long weekend ya mo tatou langi le leile ka le nor fainga fai va pi one ye tatou paulavor fautuanga va ile a sino fuanga pe fa pena vanga ke fifi ke ruke fangoka va ile a saunga le mui so se vaenga e te anga i e te fangotai ya ile nei fuanga ole a fiafi

o fa fa le tanto proclame le tanto tenu o fa penona ma o le tanto proclame ma no le se fumruia ya ma lo fa un sa i ne ia fia file wa a ye tanto i ma no longa ina wa a ma vai atu le telo fi amnga benga sanga pa che ma le tanto tenu o ni se la tu sa fa penona nga fa mal fa nau ia fa pena fo la tu sa nga fa mal vai ngo nai tu asina sida po nai tanto ma tu ma tu ta u tele tau tele vanga le na yo na fo ia ngarwenga ia ele fo i fua sona tau a e tau tele vanga na na utu sila fia mutatu lo fa manu yanga tele ia pe a de lingi mai na ita mama na tina mo tatu au tatu yele tu singa o ilato ile ni fo vai te mo so i fuanga o tatu yai fa talo fa tu fo ina ita mama na tina tonu so se mo tanga singa si o na ita mama na tina ma tua lo fa tu mo o tau ya be se fo ina yele te mai tai fo mai ro fa pina na nga fa fo i male tau si ina ilato tonu mauta ia nga singa si so se vai nga lava fo i nga leile tu mo o tau ma o pelo le malma lo se wan le fa o wina ia o a o tau fe am nga wenga pe ona masan yai fatalo fatu pita stawa sa fitaya i tupai a fautua li i talataina malo le se fumanuia amelia mikaele le ngata fo lea lulua i ali i luisa fui mono ayuti na ngawang ya o tio tala evangalia alo fatu a tio tala fafutaili fatasi mai alo fatu manuia tele ya malo longam polkalambio le nefu vanga la fiafi ya ale ngata fo lea o nisho ilanto umalava pi ona maua malitanto polkalame male tautua al radio samua sulima iva tolu amo ta pena ni usile na fenga palota a ki longa we si le firma malam lama ile tele ye ole a fenga ta wo ye ta to we ne vai temi ya ai palota mal to a palota mal le poto ya palota mal le fo le le vanga fa opu fai ka ko kalango ye nge usile bo ta tu le ni usile fa ta pena ma fa sa ni ta to fenga palota a tulanga fo ye pe yone a vanga fa upu fai fa pe nauna la lo fai tanga tala utele ele patino ile la tue mau mea ma ila tue tele tupe ma ila tue tele pisnisi ma tulanga fa pena ya ai ole tulanga la vo fai pioni ye tatu neve te mu fai si taunga talo soi fuanga wo tatu yai o fai fo isi fai ngatao tu la fono inga luenga inevei temi a fa peona te benefiti o te loo loa pole ase fai ngofi o to yei fote nama tanga ruenga le ne vai temi. Ia, sanlo ai fo ua, kuri fo maripovi ia kulanga fo iyo, titeos ia po documents em fai ona, e fa maapopo ina fato am fai ona mawasau penfiti. Ele oi loa fo ipole ale umi, ia e te nofo ili penfiti se iwanga na ila towe, kele loa pole ale kele kwenga penfiki mai o job seeker, ia o penfiti o tangata matutua, ia o ile lupo aisi mau pingfiki la ye ya tulanga na pio ye ta to ile ne fuvanga ole a fiafi ya maleto to the radio samos fulima even to amo maleta to proclaim fanga solo le tato musika su fi floy ina wotu lus fu monor minuto na tale ole tula evan

0: tuma lo si umu. Fa to lo want to sa more le mamala. Fa to lo fo ipa io tala le le au kilani nei to lo na lava. Ao sina vala au fa lo alo fa pito mo le nei tuma lo si umu. Paolo mangafa maso o se tasi e tau mai le nei nuu. O le paia sa tatou fono, mole tusi, na talo sanga mai ai le kale sia. Io piha wopsi pa senta, I si umulava ma le masefeso swani tau seleni. Ua noa lea fa moe moe, ua lama fa wina le ngaluenga o le mota o le tua. O le faife au ti ulama maunga tai mai vaye. Pa ia lava le itama le fale ia teo matu ya. Le matua mausua lii, safu yane mafaleata. Lau feta lenga lutu fale tua afia file lei, sui fatau faife au fiso soani. Mano yuelu fata simanu fale tua. A muli a uma tupuola itula, o le lupe falele, o lupe falele uma ia, o le tolu, etolu wasi umu. O le tu lai faa ili afia fili aso tona inei tolu sifuru masinde limalu o luono ili lao tu uu tu lapou tato uti amata ili talonga pinko peyo natasi ya ili faa utanga ili fono talua inei ae saa faa le tonu feso tainga faa faa salalaunga e lima pieces ale matafale faa tasi ya ima lau malu wa fiafi faa manumole Mole fa manostino a mole tanto fa manostino to e paula valeo le tanto ta maulo le fa tulo eleto ye seisi tala mai po o talatu fa moy moy ole tanto fero ye le anga le leyo le tua fa fitai tele mafutanga male malu fala lili ta oto ye fa ngalo le fanti o pa ye sau sau ngata samoa wa ta oto a osiano o E faa sino tonu le nei faa saralaunga iyalo matama faa nawa malai maru fale alili. O alala mapapa a au ya ukilani. O le afaye se tatu filo inga ili aso to na isu malitolo yuni. Le itu la tasi faya le ili atues fast food malitasi. Kero Kio Drive. Flapus Almaston. I Manukau. Afifio mai tatu swala upule faa tasi lo tatu faa moe moe. Mole tausanga fau. Faa tayo le tete ifono male laulau. Olo usai nia le tatu faa sila silanga lina ili naifui vaenga ole a fiafi.
1: Even with the best intentions, work...
0: Paulana le tatu faa sila silanga le utenu maya tau le nia fiafi se ukosa ili akuru vaenga le po ye indi se tatu faa sila silanga pele ya indi te ua tatu wa talame faa solo le nia fiafi ma tatu musika ya ai ya indi se tatu faa sila silanga o tutoe maya tau se usa ili atu nale vaenga le ya po ye se tatu faa sila silanga ya au le imaya ya na i vaenga pe o na ye ili tatu tautua

feeling now? Lady Kiri Dame. Yeah, my Thessalina. Yeah, tolo tolo I matau tu peo nei tatou fa fi fianga. Ole nei foi vanga la fi fi male tau tu ala radio Samos fuli me vetolo amo e ni sola tau le fi lingi a mai au. Po a passport ia fake passport ia no ela wuli ia o Vietnam. Ia wakare fi karangoa ili nam ta upu na ua. Sila fia umare tatu atinu a meso ila tu olo fa fonga matulima ia atulima ta ia ia tatu news ia meso le tele. Ia o fa matalanga ilungo upenga ta failangi. Tu salava pe fa sae li tatu tinu ma so o sea tinu ule fainga ole mele nei or fake passport. E ia ia le au wala ima fayo na faye li tangata Samoa. O vulka ka Samoa kile aikia. Ha. Ia, talo wai nei ia. Leana falpui pui ese tasio tangata na sau inei nga luenga fa vai taimi. Ha. Sau inei nga luenga fa vai taimi ae o lo o yayo na morianga I Samoa. Olu mela na tupu na fao ngai le li ilele ingoa male asofa na ulo na uso. Sawa ine ni usila inga luenga fao vai temi. A ole mea na mawai. Ole fainga ole le stala mole palota. A vaile mka ukia. A luna winga. E yei awala ma ila to ulo no nofo I matanga luenga nei. O mea uma e mafai ono ole malosi ole tupe. Ava pea voi lao ni fake passport ia nao ela wali ielo na winga. E loo ingoa fo ia o laito tonu o passport. Pe afa pea o fake passport. Ea maso o sea tunu ula vola neila lulangi. E iayo na tu la fono I tulanga tau passport. Na tupu mai lava le meo ka faa longo ia ilaso. Ah, mo meo passport pe pelo passport fo ie. Faa o nga ainung ingoa o tangata o ainga. Ya mangisi ngoe ke sawo I pe afa pe wa soli tu la fung lefo ke fa fonga mai ngi a le ropo se ngo se se fo nga nga sawo ngi ngi usila le ropo se ngo se si ma se so fa nga wo se si le ke kami ye ngi ngi usila fa ye tu fo olona winga e yai a wala e yai a wala le sam se ke fa ya ku fa mai po ai le polo ofisa sa fa ngi ofisa mo rurunga E pingi ya le kangaka fai maumanga la le ngasi. Tangata Samoa e tele aikia. O fake passport la ia no, ila wali o fake passport Samoa. Au leo te tau mafau fau. Ile au wala e sawa inei ini usila, alwai au se talia, mingoia ilo I Vietnam. Waltala le fa... Leo te fai tau atuwai. Ola uri ianga fai ngaruenga umai Samo. E ele si ka rento le faminga fai ngaruenga ele si ali. Ya. Ka ilo la iye. Maru kele nga au wala le nga le nga. Ngao mai kako inye. Ola si ka ngaka sa umai Samo. O falang sisi ayo umai nge wa Francis. Sao mai Samo o Paulo ae o mai ngei o Paul. Ke ia le whapipi I ei Paul o make. Ia ngaru se se a ia le whapenga. Sorry. O kwa inga mea le whapena le tupu ne le temile ne. E risika mai ka inga sao mai Samo e ngoi aang yang ia o mai ngei wa. Wa ania. Ke ia le ania. Sao mai Samo aang yang ia o mai ngei wa ania. E yai awala e mawhaio na whai I tangatana, ina ia maua ile mea lema na o yei. Ia, e ofo I mengi o, le ua laki ngewai keimi ua kele mia masingi ua whao ngā ina e tātou. Ua maua ile to telo le au fake. Ia ma mea hewa penano whao ngā ina ni wai teimi. Ia, pa wole mea ia, Manuia ia ke leilopo le arkua inga whasalanga o le amoe ngai nge ia ka maiki o le tātu o tenu. Pawana lo ta I te whanu noanga fo ilia. O le mamao le mwe o ye I whaho o ye ili o ti leisi tangata Samoa. Anga ka o mwe o sisi ka ngaka wa kau fio lolo.
Sao mai sa mo ingeng usilang usile au se kalia I Vietnam fa o o yele maliu maleoti I leisi tangata sa mo. Pa wana lota I teia whanua noanga. O tau mai ei ile le ayong I fai aiola o ngeka miki. Pio nou tau wale tala mo mo pa wale meo te a whanua noa I fo I o nai mātua. O nai ainga. Tu lo suafa wa o ke wa ia kui suafa nei o ni suafa a maururunga fōlu tātu o tenu. Tangata o suafa e tau si ainga. A wo mai ala wa ri ia ilu ngā ku ilalo. On me fo ile tate fau tua e tua ia ila tau wa umana fa suafa. Suafa matai. O ala wau me faiso se me te ia ia e mana tua suafa matai o ainga o suafa e mamalu. Ma suafa e pa ia. A ole ke leo makaio ke wai ingi sole. Nga ole vanu o loka ulu sole ma mangeso ima loka papa kua ianga. Fea kwa I foi. A suafa mataile fe wai makangakangi e lengi kama I suafa. A vapera wai faafonga mai unau fa suafa e se suafa o seu ainga. Tautua nā maoi. Ia e pui puia, ma wha ma malu le suafa o ainga, tātou tau avea I nei vai teimi. Ia, ora si kangaka ola se suafa, e laulawa vale mai lungo le Facebook. Ola ngi suafa, aore le ma fawfau ye ma kauki e lungo le fōringo le api. Anga haua le ainga le suafa mai, koe ave e ser suafa makai. E makaukia. Makaukia le never take me. Lewis, for 5 minutes, we'll tell you about it.

Tiki, le nei fu vanga la fian fi mo le tautu ala radio sa mo se fulu lima iwa tolu a mo choti si lanta. Vam tel fata se mo le nei vanga la fian fi rungo le tanto YouTube channel. Yes, e yei fa sa langa fa pena le atunu ule nei. Le unte mana tua masalo le ofesi le vatele na u mata mata isi tasi o live. Ola wali ifo I au sitali, utangata au sitali ya le ya fie ili vayanga le ya tunu ule. Ola tunu ula le sa fa yelfa salanga le ole tulo ule fa afonga le tunu ule sisi ule wa Cambodia. Sa umatamata ile le asole na ile news. Mai au sitali ya ono otama fana uto tolu. Sa avatu ia mo meo ko keini tutono le atunu. Watunu neye makuwa isa kapu kapu meyo fwala au fasaina. Otoe tawala lo mafofo ina ua amaile komeni ya choti. Sa watunu neye ifasalanga fapena or sala ili oti. Ia amesiala ia soli tulafono neye luol fasio ditangata. Tulufafonga le atunu mafwala au fasaina. Ia ae paule me Talosia, ika ilo iye, te ilo iye, watu nune ye faisima ale ale ol tulafono, pe asolu ye tangata ia tulafono fape nek. Uilea, luos furumirute, ona tano leiva, fatalo fatu ya mayava, taitu ave manor si fumruia, mafuta mai ausetalia.

Tātou le nei fwe wangala fiafi ia ao e tālia I le tāmia a mataia le tātou tālonga State of Origin le numela tasi. Ia pe ona iele nei vaenga le fiafi ia malau au le nate saunye tāpua ia ele nei po. Tālosia ia awane e palau vale ai a. Wao isi o kāko usure fape ngā sure ko inga kapua ia a. E kapua I kapua I karo fulfale kongola nga au ke I al palau vale. E kere alang afa ngai kakoun palau vale palangi. Afa palangi. Ioi. Ia ae ke ufamele si profesa ngai e kia ufa peke palau vale. Piko e siringa maku ya mamur palau vale fa palangi. Roma wingara. Awa pia nga ke fuo. E ke palau vale lingi po. Ia ongo sai. Awa ke palau vale langai ke wakongi aku erko inga se puki e fale kongo inga. Ia onga or kapua inga olau awa e meseo tulanga pe o nei ai ia. Ta longa la kapi o ta tau le nevai taimi. Ia ora tulanga la nei ai ia le neva ngara fiafi alo alo ese ta tau mai mele mele upusa. No yako ke fai upusa. Ska po I fale ia le ta tau au. Ia bale au le nai te ta po ia le neva ngara fiafi. Lemas furu lima ilan tau wa mori aina. Ya Yosofa inga leo leo ya alfi ai malai tu pao tamai tai le e umi aina lea ya ofwan au fasa aina fatasi e mali mawana lima sifuru lima ila tau sefuru valu ya tausanga anga ilfa sifuru tolu tausanga sefuru valu kausanga fela yi sifuru valu kausanga kemingi onaya onga sifuru valu tausanga fia kuifo sefuru lua ya Tamaitai. Oka oka e sole. Ia ile vaor se fulu ono ile lima se fulu tolu te usanga. Feo yeri se fulu male ono te mili nei. Laya onga. Lona winga. Ole se fulu male vanu te usanga laya onga le kemingi masano la uelunga le konisi. Ia pe latu lunga le NUS. Ole se fulu male ono te ilo la ilunga le college le te mili nei. Aka kova aile ia ia o ngā ia whai kamaia. Ole awa o ino lefa atau la isa. Ale la isa wili tanto reporti. Lima sifuru male lima ila tau wa mori aina. E leo leo. Fa popo ima sifuru male lua le tupao tamaitai matina. Patina ma tamaitai. E fai ole alu ale kupa ale a malu. Sore ale alu fale kupa vai vai ele fa mai maiari. Sore maka ukia sore. Me mongi aia wakumu ia falpipuia sa moele awa iesa. A ole ae maua ila atu wolo ufaya pia. Ke lo ilo pola alpa senge la waye ia le au kule iesa isa moore ke milingi. Aile lua mai aso taluai. Nga ngingai nisua New Zealand. Le New Zealand hero. Le moli ai o ila atu e toa lima. Masalo pe o vatu le toa lima. O ila atu sa fainga luenga ili correction. Lewa ia fare pui pui masalo I manukau po o me Mount Eden po o I pale molemo ia po fesi kau kalei loangi si fare pui pui. E mafua mai le latou fatanga ina male a nganga kuo mea e. Ia I latou lo fapenao ne tutono lo fare pui pui. E ia kere fongi ia I fuala au fasaina ia I maluanga manisi vaenga. A o I latou ni, fengaruenga le correction, o I latou neva aia tangata ni. A o lea tau solo mua mai I latou. Le soli o le tū la fono. Ito tonu o fale pui pui. Wa mai maula ngā ruenga. Ila utile te loa tula ia ila atou ia le lua vaso taruai sole. O kama fo ima. Ma le kūpā vai vai. Mai maula ngā ruenga. Kūru mo le wha masingonga a wha maungia lo na winga fale pui pui. Talu talu ele le maa ngafa ngafa le le yole maa fau ime fai. Ta ua tele le wha mauni mene yo ngā ruenga. So se ngalue ngalavaro e ngalue e ta ua tele lou wha maoni. Iwe, or menge or wha maoni e su e ngata. Or fai ngofie ia. Arko kero kako. E le wha maoni e ngalue ngasori. Or mena te tauna e wha maoni e lango ina e tau si elu a inga e tau si elu wha nao maro to lua maro to a inga ato o malava. Fe so soani mea fai are kale sia. O lau ngalue ngalue. Alto tele atato, or pase e ye fainga o ngaru inga. Fia koi foi. Le lau mori e foi lama, ye kanga ka fainga ruenga inyu sila I neile correction. Talu talu, ayole le fa maa oni le fainga o lato ngaru inga. Au tangata ni, tatau,
ona fa marosia le tu la fono. Ka kere yo ase fal pui pui, ngaro ka kirikira kwa iya kar fal pui pui. A. A o tu la fono so se fal pui pui e sa hai me iya avi kokong, kere fongi. O alava me e fasa. A. Ya ba ba ye I fal pui pui nga nga I mo me fo la u fa sa ing a nga nga ye ker fon po angi si me bo va ku ye po me fa nga ina le ula ina ole ole aisha a ye le la ma ma winga ruenga ma tuli me nga lunga talu talu ai ne le fa nga le le yo ma fa fa ta si ai ma le fa ma oni le fa nga ruenga ole ala bar ku nga ruenga nga ke nga lu e te mi le nei fa ma oni ye nga ruenga le na a iba minuta

Talofa Samoa. E mafaira so so ni atu Dr. Cheni ngasinga se ole mai suka, toto maulunga, ti ngale tino, fa pa uino mpauna, mai sela, mangyesa malikanesa. Maule ti e fa mamai lo puta, mali paste, mo nifo ti nga mali fa amlongi no lo fufonga. Fa bear product, bo o loha fa so so ni fa ala mali moli ma dark spots o fulinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe o nar so so ni a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tolu tolu fitu fitu, Lua fituono tolu tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.

Fainga baza talo tower de fo hetaya fo tama ke makaro wa kilani hundo fanga le fa sa longa radio samo ibalo ile maru lu ile nei time all the time out kwa pong sa fa fo le ya ya masinga ba nga o ka ulo atu fa fo nei time all the time out a fa mala ba tawo le so o la solo ina awa o po po awa ni se ba nga o kilani fa solo pa una e wanga ma mai ni se fo ma nga o kilani langi le fo e ni se time ile awa uli male fia fia na nei e ange maari e marasabi ni mai sau te sifo ele awa uli sifun varo ma runga rahan maru lufa ma wina mo au kilani ele so I vai lona ma walalo tae au pe au lia ma sora na awa ofo I langri lei te la vaenga au kilani sifun fitu ma runga rahan maru lu au kilani tae au astona fa sora na awa o langri lei ka fwe lolo mai sifun uiva maru le ea ion fa sora toile le asu sao le asu morumuri leo le nifo I masinda la fa sono awa o pa timul chelo baeng o kilani a matalo yuni la songo fuo ya pa o timul chelo baeng o kilani pa o fo timu gala so duo mala so lolo ole na va yase fo ringa mai sa wa yungi ma mal maru du mar mar kim ya pa wal mo le audio ka ya o fa mo bongo o mana o tuina mai la va tau le fo tai o fo fa nga sono fo tau bo kalamo nei tai am ana fa tau ba ba Jolango el tau jelo isi bayang on usila fapena fon tau samo. Mari se bayang ole kelopen luo se funu wajale tula eono golden alis wa se mai se ita tala fa vifiang on radio samo. Vivi ingo samo. Nei tae o fo. Atenua ga chiu chomakan wekol tae o. Moni e favor ni aso malo lava le usu. Pesene mo. Pesene mo.

0: pese ia ngal man mana a ufa longo longo ia a e toi fa fango mai ai le ma tango fio le atino una fa na waima ma ola I leo langato a ole I malanga mai nei atino umarudu mai aso ta wole nei le tala fa aso picho sa moa unta atu wangatu fa mana tule atu do tasio tatu malo ole wingore tala vaso nei leo te pena tuai Ya mor fam na twino le ona sufata usanga le tuta tasio tatu malo. Ya o waitemi nei e so se sa mo e so se tafora nei kelope e tumu tumu I loto manganga le ta uo ni waitemi. O waitemi tatu toe to mana toe ma tatu toe tepa I le sa ili malo na yo tatu tua o fainangi fono.
1: Yes.
0: Ya wa ya wa yo tele no ya ngal man man mal fa fo mal tele ya wa ya analesa ili malo tu ao samo ya to sanga wa wa wa ma bai ele fo no mo ta to sa to no ta tu yen ni ya wa analesa ili malo tu ao samo e pe ka ke fo la ba ka ko o la pule ya per ka ngi po o la ku ba lo ngi si la ya ka ko pe ngi fo ye fo I fa nga fa ko lo ne na fa ja ya ya ai ya wa ya mar lo to fa fa tai e matua vivi ia e le loto I le atua ona o le tau whāma mao na e o tātou matua ngā o oa I nā whāno aiso I fua o tupu o le atunu o ia vaitaini ona sa ili malo ia tuto tasi sāmo e a mapule ai sāmo lona malo leo tātou ai ai manu masa ai mamali le vaitaini tātou sabaringa o tātou iai ya tau le si le lofo le li ia uri masao le whāmoe moe o sāmo Ya lenga tan tan tu no isamo. Ya le foi fai fota ko fa ma na tu no le ona su fa cha sanga nei au kilan. So on the santa no mali fo ko su la son da fi. O la sala ele fa le fi fi. E il tanto a mota por fa samo. A mata ilal sa ninga lotu. O lo fa pendan tu fa sia ele ma fa sa fa tasi fa fi au. A kale si se se tono au kilan nei. Ya no lo la songo fu. Ya mka ko ka ko fu ri loe. Fa blatule I telo fa fifia fo ima sa no nga fa to fo ima malo fa lon gia la a white a
1: ona so o to fo le to va to fo lo fo ya ma ole va ya so fo lo nga na sa mo fa na trina fa a mata to la fo I a mata fo I la so sa yon fa so lo to I la va le se ya to le va ya so
0: ole sa ninga la le fa ile sa ele nga tala ole sa ninga a mata ile fa mana to ile ona su fa to sa ngot to tas a ta tala lo ye fo Ya malva ya sole, ngana sa mo a matara no mana fiona consula la sana fiona mana ye ye o fata si uma le fi mo le tutu tasa ni tu sang. Mala fi mo le le pole au tu ngana sa mo a e a fu mai bonga manwi ore no a so tara no la mana fiona consula na fi o manga te tele ya sa ta fi mai le manwi o sa mo le vetem o tu a le le wala ngo mai tsa e lo la tu sa ili malo ya le wo manwi ya ya o ta fi mai le manwi ya ma manwi ya ta to Nei sa varinga o tātou iai. Kwa makang o fia sore. Ia, lena. Ia, tātou. O pongi fatasi ma tātou. Nga ngona fatasi. Nga ngang fafatai le tua. Ia, o leo fokwau lia leo nasu fatau sanga o tātou. Atilo. Manu ia le. Famna tuni o tuto tasi o tātou. Tuno a Samoa. Ia, mkwa ke lea. Fafifia ngale fai. Ia. O ngang fokwasi. Ia, ma telefo yo vahenga la. Tapena ile tuno. Ia, o lena. O New Zealand, o nei le aso le paketi, budget day in New Zealand nei. Stamula o uri ona whaafonga leo le atinu ui le tulanga le aiei ona whonga ina le minister tupe, whapena hafo I le whionga le palibiamba le malo. Ia po le alfa tau tonga o le talo le tupe, o le ale atatu tiltilo anga iei. Ia o fuwhanga mao ia whainga malo so se tunu ua, ia maire lato talo le tupe pon paketi. Ia ma wawa I po fea matanga ruenga o leo ne a whamunia ina, kia dengi lako milionga, mangi lako pilionga, ia o fea fwe matanga ruenga. Leo le am kwa ilea masi memo. Ya o te lono fata tia mai nai vāenga le fōi le siri fia le tino. Ya po ani vāenga tau un tātou siri fia le tino un tātou lo. Ile a tātou fata tele le pake tino ni aspa.
1: Ya o e mau tino a lava fōi. O le mai tau atu yei le taimile nei. O le o lo tā lia e pe yona e sau noa. But o le a yei lava fōi. O nisi lava fōi o le a yei a lātou pake ti fōi e ile tili tilo al malo. Ya e au lava fōi le lua tesi mal tasi piliona o nisi. O le lua tesi mal fa piliona. I nisi sila na o mtanga luenga o leo lo mahi tawatu yei public service lava I o leo lava I taket lava le lato pa keki o lo yai e te tawa o nei le lua te sima le fa piliona se vaenga e se fe atala no ala le vaenga e fasa oina o lona winga e yai lava foi e makua ke le ala se vaenga o le a fa aititia mai matanga luenga lava foi a le public sector la to wepe o nei yai o le defense o lo o maita watu le taimi le nei o le yai le tasi te sima le ono piliona ta la foi mo la to wia yai mai se foi ya o la to vaenga o lo tamafai yai na foi matanga luenga public housing tenants te o le leisile na o vaenga o lo maita watu e pei o le a faisinga kaunka ke le foi lea i le taimi le nei le fofua yai i le paketi pe a fua i le rice lena yai po le si tanga lusu lima pasenge ya ale unga si ikia nge i le tolu si fulu pasene o lona winga la o le si tanga na o le ala a yai anti o aperila i tau sanga fo so e fo linga mai la o le a koe fa au po po fo ila ya leisi o vaenga pati o leisi lena fo i o mtanga luenga o lo maita watu o le education o leisi na mtanga luenga o le fo i o lo maita watu ya ili taimile nei e mai se lava foi tu fatasi e ma school lunches foi lato le sile na vai ngo lo o yai foi e le fofanga e le lato foi paketi wa o le o yai le se lato su tasi miliona mo le tu o onga ya e mai se le lua se lau se fulu lua miliona mo le vai nga le o school lunches le sa fa nga solo mai e lava foi o le si vai ngo le o lo te ilo ilo ino o le vai ngo foi le sa onga fuai ta mai tiltau sang mo mo le university fees free scheme le sa yai so o le a foi lai mai ta watu o le yai e koe ilo ilo foi ona o loo ya inisi tulanga til tilo nisi foi o minister inisi o vaenga tisa ona ya i border security o leisi le na o vaenga leo yele lako foi boost manga ya valusu kasi tesi male lima e sel ta awal au nanga le ta vaya wa o i le kele ina mafai ya ona ta o fiele sol tu la fono foi le lol awala mayo aisa ya manisi o vaenga ese ese e tutono le atunu
0: Ya ole atafate taina ole a paketo lena fam tu mail malo a ole fonga nel paketi stai mala ole le so a ya oisi vaenga de sa tele pon tana noil por kalame a gas transition loan scheme a oisi vaenga na tele foi la titi le malo ya mole fa la roina e paketi le so a the Walding Pines oisi vaenga for your land titi lo yai I think 79 million did you not fit just for river miliona ya marcelo oisi vaenga yo chelo vaenga mana le la fonga ina e le so le aso paketi a ya Olesa for my Labour Party. A fatal tally is a human package on a file only on your last policies a campaign. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, or bangalo fali or si tanga le way ni for le ya ya ya rental fali malo social housing
1: yes
0: ya wa jelo bangana a fuanga le losu di mana tor su pasene si tanga le la ini ya jelo se a bangana na tele na fi ya low income family or tele na fa wa ini social housing at malo na power bangala len ta ta no le sta I fali your social housing at malo ya wa jelo le na fa lo malo Jero la to di tiloi criteria sin fayona ba wel tanga tel falo ba lo ole umbi no fol tanga te to no falo ba lo ba nga umana le la afia swinga le la ye nei ya o ba nga foi na le ne sin fie le la to ya tu lang ole ai foi ya fo fang ai o stable ole de so ya ona lo ye len fong ina ba el malo ya le paket mo le this is full of machine no mala official gas rate le pe na fai lo man nafi o lo to mo 2.25 they sit down or yay de lol is along or cobana, or a reserve bank and New Zealand, or a file mess out. I sat on a file time in the day. Yeah, on a leaf for a little mana, so do the right thing, or you know, buying a safari lord cobana, or a reserve bank and New Zealand. To my way, lay sit down all in, and all the official cash rate per amina some laughing.
1: Only too long a vai for a little meltongata, if I yell a vai to my eyeing or little or yell time in the day, yelling at a foot in a inflation or almost quite tongue at a foot at all so fung. So a little man, a little time in the day, or a lavalai to my little lotus in my room, but or lay for your lot of way, yale for my mouth for a little. It's a sawana or to for yasetima. Yet while lo say si tango or yay, so let's say me lan ane ya ole fai fai tal tali lele ya lava fo yo sia malu lo ya wa ta tu tele mai lo pola le si tanga le ako si ti ato fo pe a o ya setema
0: tu la fon for ma no le no pasi a am tanga va so ne a le ma o ile tanga ta au ki la ne tanga ta mo mo le lo wa mo dia ta ron pasi tu la fon fo le ma lo stalking and harassment a lo tu va ba tu on na file na tanga ta mo mo la le wa wa mo mo mo dia e talon pasi mai le tula fon fo le malo le am tanga va so
1: to lu sui va tau sanga le matu o le tamale por kamalo po se a bas ole ole va nga mai le tu pa ali le o mo le al tamin le la sa ni tu la ifam sinonga e tali fo mo le nga le tu la nga le e pe ona fa ala wi lo mai fo ye le acting director of prevention ye le susunga fo ye Natasha Allen ole tu la nga le o ye wa tu i le ole fo ile le fa ta nanga male malo si anga e la tu te issue wing ai ya warrant selling atelina to la fono ina ya pui pui ela to ya o ave ma victim o la ko ye ke le ro pola alfa sa mona sunga la o tsavai o le stalking ya male harassment to world tele le to lango lo to la i mai ai fa ala vela ve matel ma mo so i fono nisi ya ma afia fo nisi manu anga o no le to lango le pats o kamala le o le wa ye le to la fono fo fo le ya eng ma ko eng fo fo le ya alfa pui pui pe afa pe ya e ma wa fo ya ma fa ma
0: ia lau suli ngā tūlā fono ele vāenga le. Ia. O te lole wā langa e le iaise si angana tū ele mālo i leo leo. E ma whai ona mōli e stanga tai. Me leo mō mōle o le o mūlmūli tai fō lele ni a mio le taupu lea. Mana a mio matanga. E kusa e mūlmūli e alitanga ta fō lele a whapela o oi a. A whapela e silifia stanga ta lai pe e lai after ia te oi fō lele i ni a mio ngā lele lei. E le iaise mauri mālo si angana tū ele leo. Ina ia ngai aru lea avela o complain leo leo o ngaka lea o kia wa kwa ia nga me le mangu ia le pe e kau muri muri fo le le ma matau fai fai se me le le le so stalking and harassment o bai ngana le na ele eila se pao antu le malo i le vai taimi e mfai ona modil tangata le fai le bai ngale a le la chalo na pasi el tu la fono o le wa ye mbale malo si angale leo o ai al tangata vatul complain ala fa mauni ala sao i fa mau mongwai lungo kerfongi maisi me om ala fa mauni ala sao e sen mele le ka mun mune kwa kale ya o ema mani winga le winga matanga ya o lala wa ye malo si angale leo fai ona la to modi ai ia mfa sa at least di maka sanga ia pa fa be fa moni mo ia ba ia
1: ia wa ia ia va fo tulang fo ia le tau fa mata o le ko anga text ta ku ia ia te oi tai u mo le aso fa la ve ia te oi le ai nga unga luenga lua ku mal kau fa maka au ia le nga pe te va ia fo ise me o la e la fi la fi solo ne ko va nga umalana ia awani o tasu fa ta mala ia mo ki ngo la va fo ia li poti lo ile le ol tai mia le na
0: ia te lo le tulang mana ia le na wa ol mela li potele lo o la wail malo si angele lo talon pa si tula foro foule al mano ia e fa ia lan to wa su enga a fa ma ni lo ia ia lo wi wa pe ko ba ko nga fi len tula tanga tele tula e le fam si nong a ia a fa pe fa ma ni la ia o nga ma di le la alu kuri lo fa sa la nga e di ma ka sa nga fa pui pui a ma nei a
1: ma ia le tula
0: so le kala mo fo denge yo hybrid a fa pe ka ka nga ka vale o ka ma ia ri so le au ki kilo ko anga nga fi edenga fero ilwa a fowle wo wa o fo iwa ala ko fe wa i fairies wo hybrid fo kamba ah
1: aya sole
0: wa ma ya fo sole
1: ya ole si va o i white mata ya ole si va o la fa nga solo tu sai lua ta to va aya wa wa tu la i le wo ya le tai mile nei a luas full miliona le na to songi ma la ma fo il Auckland council and isn't it ta ya e ma fa ye una fa to nga ka ko va ala ya o ka o kale ma nga ya sole ya ta wi ya si tu la nga le le ta si mo ta to wi o kilani ya ole si la le o lo o fa wau peo na ngā luenga i mai whanga nui le taimi le nei pato le mai tau iei te le lawa fwoi nisi wa wha alio lato fina ngā no fwoi lele i le ese ese ngā fwoi e mai te lawa wa whaisi loa o le soifua o ngai vaa i e loa feo a te mingi wa loa maku kua mako i inga i le vaa au kilani i a e wa wa kaun ka fwoi a le pei le vai tau le nei le pengsingi o swa au o le kiso i a e pei la wa kaumanga o le lei fwoi la o le kako hybrid le o lo iei e mo moni lava ole fa nga ina foilele le alo le kise ai ei ai foi malona afi foile mfa ona fa nga le kiso lo na winga la afa peke wa alo pel pa wa ilunga o nga samila ye ai le ai le popole oso plan pi ale manga ya yo la afa ki ki fo le pollution o le samila to ye ia pe atilo tiro fo I le saunga le mol se si o manga ya ke ia ia ai se fa kal kal fo waka fo nka o tsavai ka nga fa kai kai kamale
0: ekaka wa mbona me Fafela la jono chat ma futelo on Facebook mari YouTube or some one anytime malo la fa tai o lo titi lo atu ye il tanga tale pa ang tapo kalam o le fafela in my o se voi so kopya kwala ki kilo pen fa ngo ba wa ang no is a voi o lo tema ba tole fa tala fo me ni se pa ang tapo kalam ne fo tai o fo ngale o lo fo ki so ka ko so akule na fa kala fo mai o yanga no mai sa mo ya lo fat ile ne tai o fo fafte fatte mai ile tato po kala yes so ya tasi leo la fo mai good morning from anga no so vai sa mo ma real ne ya so nga wenga cheers ma we ya tasi fafte ile fatte mai o fo de sao Padana, a lot of late four for 10 fathers, my Marson. I had to the four seat, Motila for my own Melpone Oka. Quite a poker by Maria Sorea. Just Fluiva, Elefitu, and my five on issue fast along for business in Malta to report by Lugalawala on the 2 and 20 old tattoo. A dual tire for the Naga Retro Lola, my pastor La Fara Copa. Good morning.

au te fafiloa il tatu te nuu mai tatu polkalame le anretu leola ili nei fo yaso ya ili alofa malanga lelei o le tatu matai sili ono ili langi o le upu mo oe mai li fata o te luas fulu lua feupe ono o le foitau masani lava I fanau I fapea a oa oia le tama e tusa malona ala a oi na toi ina lava oia ele tea ese ai a le upu mo oe le aso lelei matua e fapea ta pena lau fanau mole lumanai. Prepare your children for the future. E talitonue ele ai se matua ele manao e manuia le lumanai o lana fanau. Te le foina I matua u matua sacrifice I mea latu te faya ia mole lumanai o na ia latu fanau le taimina nei. Nisi matua ua ave ala tu whanau ia onga I nisi oa onga fo ia taumatae kau mawhailawa e ave ia ia la tu whanau le mawhauwhau ia maua se lumana I manuia o nisi fo I matua ua whatau ala tu whanua ia pia kau mawhau ia whau ai whale ia ina mawhauwhau ma mawhoi ina ia ola elana whanau manuia mai ai meno nofwai o tapenanga fo ilia mole lumana I le whanau peita ia ia ili ese se ngau mea ta ua ne ia lua o le ese se ngau le tap olo tape na ina olo watali ipo olo wafine olo na lumana ngo meke faya mo ya ya mangu ya na lumana ya male tape na nga fo ilia olo tape na ina olo na mafau fau ina ia mafai e ya on a face pefeta ya I malu itau ole lumana nga ikawisi nga ese se ngau mene ye lua awa e mafai na etape na ina le lumana yo lo watali e ala ile ave se aonga tangmata ia poko ia mawasa na ngalue nga lele fauso nga fale fatau se fangua me umofele ke sound uni molo na lumana e mafai na poto lo watali e mafai nga mawala na ngalue nga lele ma na ia lo na fale ai a ele fausia ina lo na olanga fale anganga ke loa ile lumana ai pole ale manga nga yo me o ia lo watali ai le pa lengi ele ai so na olanga fale anganga ma so na tu langa matau ile tu o me nga e build up o like kiki kam kiki ia ilo na ava ile tu a fa alo alo ile tu a ke loa e ola inga alu lua ele pa lengi lo na lumana ai e kolapsa pe a faina lo na lumana I se taimi. A wafo ila, ole soifua mata urka me kikea o aku ole titi ile tua o inga e fausia ai longa ma faufau I lona vaa ma meo leo langa le nei, lona vaa ma lesi tangata, longa vaa ma lona tolua a faye songa ko olua, a ua fausia lona o langa faa lea nganga. E fe soa soangi wafo ila ole unungari I foipea makuwa lo wakali po lo wafinge le so longa le nei, ke le me kupua faafita uli. A e fausia lona o langa faa lea nganga, e makua ea o ia, po a lu itau leo langa kukupu ile vaa o ia ma lona tolua, a e ua seki lona o langa faa lea nganga, e ma fai ele mafutanga le alka me kiki ma le atua nga e fausia o la ititi ma tupu e o ia pe o le kala le fai mai a o a o le tama e tusa ma lo nala a o a o le tama I lo nala fa le nganga I lo na ava ma matau I le atua o nga pa lengi lea o me uma e seti e seki lo na I tu le tino ko e seki lo na I tu fa le nganga ke lo a fa pe e ele lei le vao lo watali polo wa fine ma le atua mafutanga lea o ngale leilea o lona va maisi mafutanga uma. Va maisi tangata, va maona maoe o matua, ma le va ma lona toa lua ile lumana. So le upu mo oe le aso le nei. Ta pena lau whanau mo le lumana. Elenga o le fausia o mea le leimo ia, ale mea sili le tahua, o le tapenanga wha alea nganga o lau whanau, a wae tele lu tau leo langa, o lo oanga I mai. Le tua, ta pina ina ma tu whanau e ala I le awa o ina I latou ia maua se mafutanga wa wala lata ma oe, sa uni ai o latou ma fau ma nganga, mo lu tau le soifuanga o lo oanga I mai. Fafutai Yesu, Amen.

0: Morbulli e Kilani. Aso Morbulli al masina ne o meola sa fa sono na awa pa utimu a mata yuni ile aso fuo pe aulia pa utimu jela baingo o Kilani fe lolo mai aso lua a mala pa utimu na solulu o titilo atu temperature aso lo mai ile awa itam ole a mata yuni ia pe aulia kur nga vaias ola ma nga ia sfuru iba lo sfuru la so lua sfuru iba la so lua a sole ama ga okia ril mele ye ka ko ri karse ye abung so nga maru lu ke a fa mama nga bana la ma cha ko tui da mai ene ne foi taimi ole ta help sfuru tasi no chali tu la fitu ya ka ko ka pe nga ska ko ki ma nga yo nga foi as tofi e se ama nga ya foi lip ki or ka ya so lo nga le foi la so la to wa
1: yes e me se la la to pe ole na to fa fa fa a bi fa fa ngo ngo
0: ale kau kirir kau wanga po
1: ale on kir foi
0: ya ya si ringa le kau nga ka wa le foi ingol maru
1: manu malu lea lea manu
0: ale oke le maka maka a mungan ba oke le maka maka kalo ai wo oke lo fa no longo ngir ka ya oi ya boy close game
1: yes
0: a te baba ya or kai mira nga ku dia ku ris kamar mako wa or kai kai mira le nga
1: bu ise lo fa fa kamana
0: e ku fa kamala kirir kamar fur te ki le se ai se ku a fa no longo il tal ku amba nga yor kalo nga so le a
1: Fina o talo nga mana ya. Ya ol manga ye foi ol finga wo yol au kapu ai foi la ko. Kawa, awang ai misal ko inga malom ko ai fale.
0: Esa orele. Sale. Wa ko fa ka mala wa esa le e maroon jeri la ko malo li. A ko ye fa no ko fo ni nga benga nga ke de la ko di dai dei. Fa solo nga last 20 minutes ro kano. Ah.
1: E fast for me ngok kalo.
0: Esa. Ya, mane a mesilinga ko maro la famo bo. So le wa mai al tano mo mo mai tolu tano. Ya. Ka ko pakat kari kar she ko foi mai kamba sha ka longa le. Ah, tano lo lua. Ole ai lungala lo alta tumbona Pacific ole ai se afam talang ole e mau am e awalang ole na mau ele tata I ole New Zealand first ya ole min staff what by for New Zealand ye le good news mol mon ngapa wala al me ole kupungi ole le fanga fala ke lo sa no po ole al good news ngapa ole kadio le mai fakar kat
1: Yeah.
0: Fagre kari ir kai. Ya karsi ai.
1: Yeah.
0: Fale tali ale le.
1: Yo wa ole ala fo yo lo tawilo ilo fo tsono al palmene pola le tula ngole ai ai le loan fo ila le ale sa a fa ya mole fa fa wa wina ole au fo ya lua tesi male fitu sul 5 miliona le tu pele o lo tsilo ya ai man tsola a fa pe liquidate po se so se pisingisi la fo ile liquidate lo no winga e write off at all le loan na ya mai mo kingwala e le ko ya ni entitlements o ya la ko assets ole a ave u mala ma fo but it's tsilo fo ila ya yel time ni eh olava foi assets solo ya yel out time ni elem fayo na ngaftia le lua tsi ma le fitu sul 5 miliona so ole la tsi lu tsi lo pole al fil filing al malo ole ai ai ai ol pe ol fa aling ale na ale tsa tsa ele New Zealand first ye pe ole nga fa nya a tsonu e mane fo lo na ye manatu o no e ali ali mai ai ola e ol o mafayo na tsal tsala noa fa ali lo na ye fo manatu ile lu manai o tsanga tsa ya mata mata alo ole au ya mai sera fo ol la kapil Pacific lato but hopefully it's all enough for I maule wa fa la wilo ina mai ia matalo sia ia ia se pulen a fope a fa pe ole a ko e tu la mai le mon pasi
0: e a sa wa e a ta tu ta si ia a fa pe ale fa mai a va sa mane wen stin pides a yeri good news mon moana ye si a mbing fa m kalang hau idi yong a good news I don't find more good news. I've seen your report. I'm good. I've my fucker cardi. Is it kind? Eh, cafe fe, cardi. Ah,
1: you're far along.
0: I saw the lay. Ah, the Sylvia and Manana, the Melan to put my yellow, your Samo to the world. For a rent to put my old Vietnam. Ah, all in Makua, a Makaki or Melay. Ah, while the Lord Telef Silly Little Telina, 10 minute. Ah, ele, Tilo Foyle, yay. Ah, ol fesili a o isi fesili te lo lefsi ngel table nei sa fa pe I on a fa ia fake passport ia na le on a oi oi tuol na vai a a o e fieni tupen o fai tamba e e oi oi e fa tino lea a fa o ngalima a Ya, o te lop siri o mana e lelo o te li te mini nei foi lele walanga o lena mau mai taro tala mai samo na o lai fai sui sui nga a leo leo samo Ya, po ai tonu le a o lena o lei tu o ie me a walanga o me madino ai lau o titilo e ia I lanto na organizing ale a ya tamai e o Ya, alf siri na na ele lope fien tu pena o fai tama e o e fai fai fai fai fai fai fai fai Ya ai en a o digital on the pole ma ba ba ai em ko ko ki asot o le pe foringa mai o le fo e o le asos full fa o le asos full fa o le masino me na tau no o tau no o vietnam fa ai no fake passports ya ai fa tau no ula fa la ve la so full fa o le sutas o le masino me o le no winga foringa mai Nei, o aso I nei tonu o, o Vietnam Lano inga, I nisi fo I sa I tonu I Wao, tasi nga tangata o iewe e Masano Miel Temini nei O e na wha mautu I eitam
1: yeah.
0: O mala tau na a verifan a la au malo si tam I am ma wha tau nu oima masu e ina tangata o le na osu e Pauan me wha no noe tene loto le a fio alo le tunu Se ba ye atu alo Samoa aku Samoa o fa all de de oti le si alo Samoa lai o I Vietnam me nai mo tua I mo mo mo lo tope ati chilo ye ba nga so o tu langa na ye ba le ki ki ku fa mo mo nga na ma o por se fulu jes fulu le po fa le ngo CF restaurant downtown Ho Chi Minh City o na len fa tu poile fa la ba o na si me na o ma o Na uma fatum fa love come face so sola SMA ba Vietnam e mawa I mawa my o within 72 hours I mawa my o to o in Cambodia o tanga tala ye le masal mial te min nei o lenda so soani itam elenga ta in so soani so inga o lenda fa tu po na fa o ile fa nga ni mo ya wa fa nga la ma lo si uma ya le so I fu o le sunga le malu a Lorenzo Tobia il termine na lo suli matau sama a famru famdo a famanu alia a tunga lesin la to lo sauni sem lo su fitu sama il meren ku por fa la ba o bolen ku por fa la ve so sola ese ya tamba ye to lo a ba ba a lo su fitu ya mata fi steve bo ta fi steven lo su to kon fa so sola ese mail melen fa to po fa la a ba wa mai le le wa a vienne within 72 hours so so la sala kan fa yeso po yel kwa oyo Vietnam Cambodia so de sila va ngale tau di ta ta bla yeso so nga le Vietnam o ai la to wiya sa
1: yeah
0: so so ani tam e fa tu pur fa la ve ma e wa che lo so tainga o mane ya fa pe o ke lo po felenga ma po Australia po felenga ma ka nga organize ma yele va nga fo de Jadi lawat saya ingat mai ya, ibu ngaku lagi orang Vietnam, lalu aku suka ima, mai kau mai awak aku, orang Malay kau ngafai, orang kau Malay kau ngafai, orang Malay kau ngayai, ya, apa yang kau mana leh, kalau saya di ni cek ya.
1: Wah, ngafai si, ngai mai foil lele, ya mencuan cat cat cat no foil mau, tu foil, wabaya oleh kaki fanga foil ngale, ilmu mata mata tu ya foil, ba ya foiling mai. Part of an organized crime for you or lo my making more lava la or la or lo ye la to ye or la to for ile a fat on we na yama fire my year for fung or mama plan ye I talo fire or not wa for ile what to see na ye my mali dear for ye ne yano let to know well at a fat on we na le ne too long ye I don't know a kele se a fine la wa fine and your la wa aing ile ne for e itu wa ne too long what to like my little too long like it is for
0: So far, if I'm among on a mawa and le porkalame, ele tulang legal situation in our tubu farm lave, Vietnam has charged them with murder under Article 123 of the penal code, donuleo for your Vietnam. On a winga or fasalanga e lalon vangal, Article 123. panel called Vietnam Louis Phuc Chau Sang Phan Pui Pui or even on fa sala do ti wala ngala in fa sala nga leo ti Vietnam belo mo ti no po fe va nga yele ono afia wa fuwa nga isu su nga no leo lo fa ya ta ma wa lem ta ma won tu la nga ye yele a a tu la nga na fa sala nga ye tono la tu o Vietnam isu su fa fa love e pe meio fa so ta ta ma a ya tu la nga na ya a ole Tello Jamie e fam natu latino ia te talo mo latino ulanga o tele tele na fai no walo o latino o mele yo ia wa o tua uma nei me e le umsa lo mial fa ngai no o falau fa sai
1: a
0: ia atu langa na e male a fia fo o alo samo o le makua i o folo ma fo fau e baku wa tamai e fa titulati fa mo nga fai nga ruenga si tasi o rental company sambo a o langa ruenga na e sa o lai nei o la ua ainga e a o na saren wa alfisi bitele na pe por mepe fiesku pe nga o fai kamae e fai nao e fai lea a so e le ala mase se nga o le me wole ntatara no ai por vaso le ntatu nei e le me le na fanaisi tamato ngale ngai yakako ha dan kakal ngom fam kala la ki fanga sa ka kamai o ya amerika ka ngo i ya ke lang yar wedding konge sa wedding konge I am motown is somewhere around central auckland velo e mai si wala ngo pe o soka inga soka inga ya e sa mai o ale i tanga te nei ona e la ko ke soka yo la ko lenga ave il fanga le la ma lo si lena le onda den fanai nai si tamato ngale ha koe ngambe fa penale tupu nei ah.
1: Yeah.
0: Ya o na yata ti fangara na alo tupu al memonia ke reil fane tonu male hafaino o alo samo tulang fa pe ah. Ya kako babaya ti pe wae o le fanga solo na susu enga leo leo samo ya male tulang o yei po feo o yei po yei ngisho uo ye me umo ya sa la to fo fo ina nei me umo wo a fi inga ye ya no sa mo a
1: te le ya le possibility fo le pe fo fo ya lang al wenga rental cars ya ma to ta avale fa nga tu li si ta avale fa nga so se ta fo le mo vai tai mi pupu ya e te le la la leva no em fa ina mo ti no e ya ya ta wana masalo mia ni ni so tanga fa pena
0: Ya yeah, so na vanga na ulta ya ya mai fiska ko ki manga ese kakaro ile li ima mai file mo le tu mo ta to ma ya ma fiska ko ki manga yo ngi ka ya nga mai fo le so ko fila ko
1: ya ole happy ale kan yo la sofi
0: ya ko wala mo sfu tolo jela jela fitu ma lo sofi mo dia good morning

Tasi fomo ni avi tak vale lei time ona tai au malo le foi malo le ona sa inu ona wala wa pisi foi le wala wa ten pisi le nei ona le wa tau fai usu umana tino inga ruenga fa pena fon moni na le fana ulea onga ya na ona tu ala lo al taro poklame a le tino fa pon mole se avi fa mo moi nei fana au tau me kolosi le wala ya ma orso na fa so ona fa sa sa wina ya lo tau vale vai ngolo kolosi nei fana au mo le latu sa ngole mo a So tele vai ngola wala lo poloka ne vai ngola tai ao a lunga yo ta to highways to say ma fa mo bongolo di lo di camera so lo fai lo di na bai ngola ta to screen fa si poloka ole malanga le taulanga Kilani State Highway 1 a mazela val pasiato Istamaki Road on ramp

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O loona lea sao ili faatufunganga o le iloa faa le aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua maea o na e salani le ngāta I fale I ulu ulu whanua. O teimio le tai o o, e fola fola ai e ngalu ulu ulu whanua e pei o aulama, a tingi popo, aulosoloso, maisi, ilunga o le whongatai. E fatusa I se launga ua lelei ma manaia le pae paenga o na vaenga esi esi. Ma ua maata ngō fie I le faafonga fonga anga. Fa malo fitalai, ma ele tau selu atu awa ua maea o na e salani le ngāta I fale I ulu ulu whanua I pa ia ma mamalu ua o fia. O na iaile o le manantu o le au le toe Alo alo fia le tai wa uma o na ea sa, ae tau I na faafitaia le anga le leio le atua. Wa mae a o na ea salani le ngata I fale I ulu ulu whanua. Manuia lau faasau saunga.

Alo la bolo sa ya ba tabale le time bolo tia o o le o tau fe lo atu le tele o le pisi o lungo o taro highway spi o le yai la umane il flow mai si sifo Saurus full valu mai green hive pasi mai fe nua pai fa solo mai hops and veal link mai si full valu west gate man ia kwa flow man ia si apa ia lava la iti tia si pai ngor city bounce full ono no te vavak le mumu mai nga around western springs koi bawanga Ole vaenga lai mumu mai mona ngai tau langa kilani afe mai lo se fulu ai sole kwa se la pasenge ala ko felo mai pisin mana ngam mala vale lo se fulu a ma nei voi lai pisi ala flow de lei nga o Lambi Drive on ramp around Rainbows End ko pawa ngal vaenga lai mumu mai a state highway 1 city bound mala ngai tule sau tanga tau langa kilani pasiatu is Tamaki Road on ramp Ma around Mount Warrington ko pawanga banga lai mumu mai nei time o tai au ya a o tunga na ya ya o lunga na wala ma highway pe o tuna mai le foi tai au fau after bale ma love after tele lava on sai e le nei tai au a e matala le le ya ma fau tau tau le sa ngore mo foi ni aso ya o fa mna tu masani a le tau pokala me maru tai au o le sa ngore mo o fa foi nel tai bale Sang on the board, pass the select tour on the valley, let's fight for Ina. But sang on the board, tap on the umola fair, I was buying at Malanga in the Yaso. A lot of yo, ao, to even minute or not,

Mai tai mi, le sa fa dia ele ake le ai. Sa fa dia ele su opu, sa fu fu ina le ai nga mo visa fa ngaro nga masani ai do por kala me nga lo nga fa va tai mi. Ai ola su sa sa lo nga si mo por kala me fsi matali por kiwen e ali televisi di sila. Sa ele na mana tro tanga te u mia visa fa ngaro nga fa va tai mi ola afia ai. Ola no winga. E fitu li masene le tula ai afai ola tongi lusu valtala ile tula. Ona toa ai le ole lusu fitu tala lusu li masene. Mai o se tongi le leite le lea pe afai et sao mai Samoa. Mangalue ai mona fitu masina. Ai sa maana malama iai le leite ori sila Pasifika sa se seer faa mtalanga Samoa. Ai sa toa faa mana toa ai resui ole et. O ia tupere tongi faa la fonga ele tu ina ilunga o tanto fai ngaluenga faa vai temi. Talonga le amtaina ia talonga le All Blacks ori tau sangane isa ka pe teni fowa firfilia. Scott Barrett wale ema fai neona toa talonga le lima masina ono no winga. Ora ai mi si ai talonga mo mo ale o blacks la lo te te inga fa ya on fo Dave Rennie. E afi ai mala am tango talonga ai tamar sanga le Nations Championship. Mala mala ta milo le wa ve ni matala anga ya Africa Sauti. O se afi anga papa tu o Barrett sa ma fo na le ta alo mole Crusaders ta mar sanga so pla pio lo fa so nei. Ma o mana o mi ese to tonga fa ya ye pio na libu ti ai le televisione sila. O se ta panga mo skap ti fo sa fa trina su lo ma sino mo vae. Ya arisavea fa pe Cody Taylor wa failo oni tama tal fa nga yain o savea ya no no i manatu sa fa ali eri tona be ma kapteni fa mo mo lalo te ingar fa ya on tolu ne Scott Robertson le sa fa te esi o le kapteni la uno kapian mo na pas fika miracle fa ilan yo lo ya i love so na fa mo moenga o le ala ve ia le uno kapi o le uno kapi mo fori tama sa mo ma tongo lo fil fil ya i o le fa ta ape ile mai ai. Oli tak merasa ngol tahu sengare. Ina boleh tu yang ngafati ada pulang ada Pacific American Association. Ona fata moy, ona mengau. Ile luat sama de family ona tala oleh talaf. Oleh awal kapi or super kapi Pacific satu inatu ile company fata apa ina meto tino le seluar. Ile fata ngol rasa nei. Ile latu talo muli muli male awal Brumbies di Canberra. Abe tay sata uai le minsta o mata upor vai fafo va vasamane Winston Peters. E yesu tala lele ole amu mai au nolea, malona au ililina, se I vangana ai sana whamtalanga, e whakadikali. E fōringa mai e lua I e kampani e whaona mawhaona lawe I elmoana Pasifika. E yele maa maangore le te orisila, o se whaalab tonga tu maoti le kana loa rugby, lea e yele lango lango sui mō muore o Black, Jerome Kaino, pēnā tinga ma Joe Roko Soko. O se isi o la sanga e whasau ina ele au, Fodinga mai se ava noa e sosoni ai whainga malo ai pori whaonga ina leo tupel paketi. Mof sosoni mea Australia, New Zealand, Samoa. Sa alo ai e wha ilangi le pori kalame le morning reporter le tioni sila. O lana wa aingo iai. E iai lava le lumana ili leo le mana Pasifika. Ma e leo si ili mafoi ili a waile ili ta amrasanga le tosan fau. Mo ye ta wai se lau pasene ala tu ta apene penanga mo li ta alonga muni muli le wha ingo le vasa neim. O fai langi stasio tala mata ina tele toem manuia more moana Pasifika. Sa ta alo kalapu ia pia I sa moa, o se tamata alo fata e taile laka pi, a ele isa inia re moana Pasifika, le sa ilo ade mata ina tele o lan ta alo malante ke ingam. Sa lai titi lava stau mfaingan faya angare Crusaders Rob Penny, ina nalo na le mautonu, ina wavave liki tua le tala ilo na tuumuri ese markalai stake, a au feilo ai malau faili poti la sonanafi. Sa tau mwhai e tau tari tari e fesiri mole mo minute ino wha maoni e le klapu I alona stepu e seri fai ungo le ta mersanga. Sa fōlfola ina le Crusaders I le aso nanafi I le tuua e peni alon tiu te fai aonga I le fai ungo le tasanga I le sui fai aonga talua nei ole o Black Scott Hansen o le asui tula ngai. Tala nao na yaso I aile angalele ole isi leisi ma I amanui alo waso.

Eki sua use and ba le pese le umu I or kako me alenga fai la su sa mo le usu fai le umu. Ia nga veleole ko nga e kamafkangan fai fi au ia ma le sua I o I le sa o le ainga. Ia mso so le luma fai le loko mbari e pule ia ma pese rolongu. Ia par sa mia a or kabanga alba. Ma lo faftai le ne itai au ilang fa fonga sa mo e a fo I na famlatu la tunu u. Ole sanei ole aso ole ole a talaile ya sauringa lotu ole tapenatu tatu famnatu le ona su fatu sanga ole tudo tasion tatu malo so mo tatu wala ya ukilani o il tatu wa maota pole falsamo o inale fatu no ino maia sauringa pole sar fale fiafi ya or sauringa lotu ole o tapenaina el maftanga fefe auso fatasi. Ya ma also ninga lotu also ninga lotu for na eh tala lo ye male vaya solta tu ngana sa bo lo ninga la ma tengo fi chelel fa moy moy mole fa un verso de ni ah pole sa so nei ele ngato so ninga lotu e tala ia ah ba fa fta ye le tu ol tu ta solta tu malo ono su fa tu sanga ya la fo e moy mala vno tala lo ye mal tatu vaya so ngana sa mon verso ngana sa mola e ma tatu la la sa se ye pa ye so Fraile por astona el vaso fo ole auto pole fi mole tatu ngana sambo ba verso ngana sambo e fu mai bonga ba nui ole no so le la tala lo ia I la il fa sauninga le fa il pole sa io no le la sun fu ya pe ona so no le fion ale char consula e le asat nafi e il time char po kalame ya ola e tele fa fi fianga a le ngato si sina o tanga vai ole marmalo sambo Ya telefa fi fianga la foi ele pese fa beto te pena bo tu do tasio ne tu sanga pese fa langa no ya mal telo fa fi fianga ya la foi momo mal ta mafa e yo la I food stalls yo e fa ka wer ka mafa ta ngata la to ai o ke fa boy boy fa pe ke alu mo se ai fu o le ai le se me fa pe nga fa mole mole e fa ka wale me ai nga kala ko e alfa mo mo na mol tanto wa Ah, so ninga yo tuto chasi o telo fol pola sala e amataisa e a so ninga lotu ya isa mo yo fanga so loile to ruaso e celebrate tele ona su fatu sanga o tatu tuto chasi isa mo e a monta tole o kilani e a so ninga lotu pola sar fale fiafi e a male tele o fa fianga e la son fu yo o aso na le ua ya wala ngole aso marolona ole king's birthday am ya na mo e malavono Ya mo fa vi fiang foil fam na twino lono su fatu sango tu do tasol tatu mano banga ya lele fe la voi fa fo ngoba ni tema ta ho tono lo mato tono ta vale fa fo ngoba le tino tono fa le fainga wenga malo le lo si chu chu ma faiba o le ni fo ya stofi ya mai mo mai le tino lo facebook mari youtube or sa mo mal tatu fe mano 6.1.1 sa mo malo la fa fa pe se le mo ngal mal mal chen ha ri chu chu

skulu sa tabirina ini tulang alilelei sa rimatekta inai ilele mafayai ona tafu fear ma mafor fai toa. O farir partial act ole alat ole latua ing fatino le ono tala ile aswe tasio tupe de tongi fala fonga de tongi mo ile atu in malanga mai ilisa le tu mau ole a le apalai le mo tanta fainga no fa vai temi ile mai I ono fall see at you David C bo ia le ai tiera sa ole fato sina ile act tupe de tongi fa o popo mo ngalo ngat tele este kasi it's also not a new sila e u mia se visa fainga no ngale tu mau sa fesili le leitori sila pasifika ila sofao me pe olea tu pelu tongi fao popo e afi ai male polo kalame ongaro yung faa vai taimi le sa faa di ai le eke le ai sa faa di ai le suisa opu sa fuofoina le ai inga mo visa fai ngaro yung masani ai de o polo kalame ongaro yung faa vai taimi ai olea su sa sa longa isi mo le polo kalame ufisili matari por Q&A ali televisa di sila sa yelo na manato tangate umia visa fai ngaro yung faa vai taimi olea afi ai olono winga e fitu li masene le tula ai afai olo tongi lusu valtala ile tula ono toya ile ole lusu fitu tala lusu li masene ma o se tongi le le tele le pe afai tsau mai samo mangalue ai mon fitu masina ai sa mana mala ma ile le tori sila pasifika sa se ser fam talanga simo ai sa to e fam na toya er su your act o ye tu per tongi fa la fonga ile tu ine lunga o tanto fa nga wenga fa ba teming talonga le amtaina ye talonga le All Blacks o le tau sangane ise ka pe teni fau a firfilia. Scott Barrett wale ema fai neona tue talonga le lima masina o lono winga. O le IMC ai talonga mōmua le All Blacks I lalo le te inga le fai aonga fau Dave Rennie. E alfi ai male amatanga o talonga le taamarasanga le Nations Championship. Male malanga taamilo o le wa vea ni matala anga I Afrika saute. O se afianga I papatu o Barrett, sa mafoeona le te alomore Crusaders I te amirisanga o supalaga piolo fasono nei, ma ua mana omi ese to tonga e faya iai e peona liputi ai le televisi ni sila. O se tapanga muskabi teni fau sa fatilina sulua masino mamae, ya arisavea fa pema Cody Taylor, ua failo o ni tama e tala feanga iai. O sa vea ya anono ai manatu sa faalia de tauna vema kapi teni fa mua moi lalo le te ingar faya onga talua nei Scott Robertson, this is a fact, yes. Or the captain, you know, the PM on a pass, figure miracle, Failan, you know, yay, love us on a farm with Mwenga, or I love the ear, they all look a pee. Or they all look a pee, Mofoli, Tamasa, Momatong, all of it, Fili, yay, or I fat up, either my eye, or the Tamasang or Tilson, eh? You know what it's doing off a tear, the pulling, or the Pacific Miracle Association, on a fatamoy, on a one now, in the woods, my family on a tal out, I tell off. Ole au laka pia le supa laka pia pasifika sa atu inatu ile kampanie fata apena mea tō tino le solua. E le whaunga le vaso nei, ia le latu taalonga muli ma le au le Brumbies I Canberra. Ai betai sa ta ua ele minsta o mata upo le vai fafo wa vasa mane Winston Peters, e yesu tala le leo le amu o mai au nolea, malona au ili lina, se I vanga nai sana whamtalanga e whakadikali. E fōringa mai e lua ia kampanie whaunga mawhaunga lawe ir mo na pasifika. E yele mar mango le leitori sila, o se faala aptonga tu maoti le kana loa rugby, lea e yele lango lango sui mo muore o Black, Jerome Kaino, pena tinga ma Joe Rocco Soko. O se isi o la sanga e fasao ina ele au, fūringa mea se hava noa e sosoni ai, whainga ma loa e pori faonga ina leo tupel paketi, mo sosoni mea Australia, New Zealand, Samoa. Sa alo ngai e faa ilangi le por kalame le morning reporter leitioni sila, o lana va ingo iai, e yai lava le lumana ili leo le mana pasifika, ma ele o si ili mafoi ili a waile ili ta amrasanga le tosan fau. Mo ye ta wai se lau pasene ala tu ta pene penanga mo li ta alonga muni muli le fai unga le vasa nein. O fai ilangi o stasi o tala mata ina tele toe manuia mo le mana pasifika. Sa ta alo kalapu I a pia I sa moa, o se tamata alo fate e tae le lakapi, a ele isa inia le mana pasifika le sa ilo ele mata ina tele o lan ta alo malante te ingam. Sala Titi Lovers Tom Fingan Faya on the Crusaders Rob Penny in a Nalo Nale Motonu in a Wavavi Liki Tuol Tala Iluna Tumul Esimal Kalai Stake. A failo I Malo Fili Portila Sonanafi. Sa Tom Faya Tom Tari Tari of Sidi Molin Wominute in Ofa Maoni El Clapu Yelon Step Esirfa Ungolitam Sanga. Sa Fall for Inner Crusaders Ila Sonanafi Il Tuo Penny on Tuti Faya Onga Ilfa Ungolitanga Il Sui Faya Onga Tolway Nayo Little Black Scott Hansen. Ole asu I tulangai. Tala nao na yasu. Iai le angale leo leisi leisi. Mai ia manu ielo wasu. Ladies and gentlemen, I give to you.

Batebele watile wa afatonele chulas follow. Ile te chubla ulanga si fonga vide sa mo tsi bo chulo amol re fita ya. Ole tai ole ne yo last of fa to fito ti chuba nga luenga fe nga bolta to wa to no. Malo la balu su malo fa malosi. Nga luenga pe on yele ne va yes. Ale amata dia fo le tau mo mo mo ya tu nga fa table fa malo. Ile sunga la eto vai minimal po klem le malu ole tai ya. Before the two of young and man and a chasha by Lua, when I lans as a Lua Talino Tatu Pokalam Tatu Fasa Longa, Ile Nay Tai Hau Pokalam Fifia Milo say Yatu for a wife for a win or Tatu Pokalam. Yelim for 11 to all fat fade like Fatalo Fatu, but Molung or Tatu want to know. Round a mile, Molly Tatu to two in a foot Tai Hau. Tapping an air Tatu to Mount Tina Matu and Motu Malawa. Ngato fo ilea la finga luenga tofi le tua. No lol tatu watu no lewa mau mali tatu poklami mali tatu wa babanga ni tai au fo. Mali fo ya so mata ngofi. Pa fi fi la ba fa talo fa tu balenga nga fa lolo. Ya mali lotu tu mu oli oli ni tai au. Pa talo fa tu ya tu. Ma lolo se fo la ulei. Ma lo fo de lang mama. Ma na ya winga le tau ni tai au. Malu lu al tayao lanto. Chau ba fan fan fo le po a. Ya le o tatu o mali tayao mane fo le malu mo yo le tayao lanto. Ele malu lu tele. Le ai ma ngai yer ngi yaso. Aso fo yal tayao fa le sabali. Ya fa le fa mal stino tayao. Ba un fa taile tu lo na lo fo mo lo na ngale le. Taile tu ele na fa malu lo fa taile tu ilana fo wa. Fa taile tu en fa manu yan. Taili atu le air four tatu mana vaina paua io me le kongi le olanga le tatu te yai le ele tatu te mana vaina male ole a mai le tu le se kupe ka kongi pa pela tatu su de tayao a meta su se tu pe foi lea ia e tau fa pe e so karu ka ki fainga luenga me se kupe ka ki fa ka so kaola pe ka ki ar fainga luenga e me se tu pe tapa pa lo kaola ye ki o ka o ka o ka le manga pai de le yo le li Ete ala mai ale tai au nganga ala mai kai au. Ooh. Ula pula angi o maku wau. E pula pula kongo boi ole aso fau. E falongo, wai maanga wai ngale e fau. Oh. Ala ala me taun tatu fai na ala tatu fai fi tai ya ile atua. Na ala tatu fai tai ile atua. Ole tutongi le nao me amai ile atua ele iso na taui. Ele iso na tau mo tantou. E anga lo tatu fela le tai au mo e fo manga va tu le e pula pula tu a mai le aso fo mai le le fa po pol tatu o la ka ke mingo ya ku ngo i fa pe aku ka li ma le mingo i pu la ka ke o la ka fa me au mai le tu mo tatu le si tawi a le si tawi tu tongi ai uli me au ma uli ya me au ma le ale me tawon tatu fo ya tatu fa fi tai ya Ma abel vi inga ile tuwe lona anga le lei. Lea fwe tape na ina ile tuwe. Tielo fa mori anga mo oi malu a inga ile aso mle aso. Wava ai vave ngole li. Alama ile ale tayao. Ia e oli oli ile li. Alama ile tayao. Ia e mole oli oli. Sepe oame tu li oso mai ate oe. Po oame tu tupu mai li olanga. Po oame fa inga ta. Oame ae. E ti inga, o alu itau, o afa o sosonga, a o o mai tamana, a e tu mau pe, a o tu mau lu oli oli le li oka. Ke fai a koe le aisisi me siri, e tafi e sea umana mea uma. E ala malitayau, pe te ala malitayau, mai e wane moro ka malos, a o tu mau lu oli oli. A e alu fo ifa mele fo mai wa, o ye se mai wa e mawai. Petela tu foi mele fo mai ambe ole ar ngase ngase nga u amakan ka o mai ya oi a e oli oli le li if I could ever isele tu na me um oli oli oli oli oli ya ile li ya ya se me si don ta u ta tu oli oli mata tu fa mai moile tu o ef so sani mai ya ti ta tu E ma fai ei ona avi sele tilo me tu tupu E me se o mea he o maile nei vai teimu lo tanto iai O a maila o le nei tai au Seki seki mai kahua Mane io leo su maile le nei tai au fone lofa le li Wafta iai le lofa male anga le lo tatu tapa usi le langi mo tato Ata lofa ti ate uto umala wafia lewa na ete mafuto mai iai
Ah, dua lapan bayi. Ia. Aku mau bayi kau buat mesis si. Eh. Oh ya, kau ingat. Wasah orang yang balik pokok. Eh, umar kalau ga. Ah. Ai folar kau ingat malang apa angau nomor si cium. Wah, fasah ada ubak uang kau aku sekolah yang balik pokok. Oti kau ingat buat fia fa fanga fanga di maru luar leh leh pokok. Fasah lo buat kau game kalau ga. Iyo, iya enga mai de dua ai nga ngapo? Enga seki. Eipo, e umbar kalo ngale la fa ngi ko malo di sikalo ngalo ngalo dua. Kalo ngamur muri va kulo ha okou. Tatu se bela batu tatu ta tatu ta longa ke kiti. La batu se ungor tatu ta longa ke kiti. Ile tatu tamu sangalo fanga solo Samuel Temil nei. Hai ala ukala leke leilo asemela le uwa kafeati. To tele tatu olo fisidi mai. Ia ile tatu tamu sangalea. Ole tatu tamu sangal kiu kiti olo fanga solo Temil nei Samuel. Ina mol tatu li potia nil tayao. Ia masui for committee. Mo mai ila ia lo tatu talonga. E se fulu lua au. Se fulu lua au. Au wali. Se utilati eh.

Tu jo lu minute cha leo late to last from Jersey Charlie to last from Jersey ya on say by for leo cha to tell for ngal Britania. Tali wa tu tatu pokra bisa moy ila una from to tua. Su mal from ya doc tam ta with to no. Di so tatu pokra be le fu ba ngaleso. Pa maloti di so tatu pa ngadu mal tatu Facebook. Ya balanga fa tay mo le tu tatu company le Veni Pacifica. Ya la tu long long malu si for pokra be fifia mai oni ngali anche o so la e yo le wala tu mai le vaya so ngan samo. Oh, in all the for the Lord, Eveni, Imangele. I tell about you, Rachel, Malosi for Bria, if I fatta see my na, Glen Innes. Fama Malu Uta, Bresi Fatalovatu, Nataya, Fama Lord for Ya Lenis Yaa. Malo for tell him of the mighty Nataya of Fo. Fala Mosi Fatalovat, good morning, Malosi for loud lay. But for winner Tani, Yelu Fafelu Yatu Pokrabe, Mafto Women Night Otara. Fanene te vanga fafta tell him after my yellow fatu, or tinelu polonga fatalofatu poklame, lang your pitaya balonsi for manui. Mamaloti Lucia Plamma for two tile mafuto by the Sam, boy, by Telly. Debbie Williams, balonsi for manui. Fatalofatu Josia, Daisy Abzala, Sabriva, brother, lo fatu Maria telling hard winger. Matalasi lota, letting fatalofatu. O afika ngi si orisi kalunga ko fie fie fo sala tau pau fatalo fatu nei tai ao abili ai onu fatalo fatu seki mai le nei tai ao ala mo nanu mo mu fatalo fatu ma futu bane pispe na si dalia ba filo ya tir fatu ya peia Lupi Lewis dia ba ya tu ya nga fu da ku fo minga mako ka alu malau fo di Iya, ifa pi, kuki fa pi ngalu, fu idu ngowingo kuli, lu fu ya inga, aku kuki fa pi ngamai. Hehe, ifa pi fu ngakuka alu ke kofi, kuli kualesi. Nikole we fa talu fatu nei jayao, matu valanga fa talu fatu balor si fumuria. Pafeli ya tiang tuna tu ivai singano fa cede ma fumai. Amalo atu ya pen mai ya ba malo fa tai. Pole tolo fa angal ma tu awol tani for vao. Dala ta pai fa talo fa tu malo se fo monia le fa si mai nai Carolina. Si di bale fa le fa talo fa tu malo se fo laude le. Sele sanga e. Mala ya alo fa tu manu ya tele nei tai ao. Obu afa fatalo fatu le tia fo fa tele mafto mai fa malot fo ya amosa vo tele lang tu asa fa fele atu mai pispe na sitalia tele la tolo mafto mai lungol tato pokala le tia fo ya ta tolo lo manuia o tolo lo fo mali anga le yo tato wo tua ni so tato falinga se mai lola ila va tu tato telefone ngala Britania.